0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
3: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan? Diyos ko, parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
2: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
7: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
8: Bakit, Apo? Ano meron?
6: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
7: Ah, ganun ba?
6: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
8: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
6: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
7: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
6: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
8: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
6: Po, as in ngayon ha? Sige po.
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako muli ninyo makakasama at makakausap sa loob ng 30 minutong pagsasaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapatid, mga kaibigan na walang sawang nakikinig sa ating programa? Kumusta? At I'm sure lahat tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon, pero may mga kapatid din po tayo na of course nakakaranas ng karamdaman sa kanilang katawan. Ang ating dalangin, ang prayer natin para sa lahat ay ipuin tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating karamdaman ngayong araw na ito. Naniniwala po ba kayo na kapag ang ating Panginoon ang humipo sa atin, anuman pong ating nararamdaman, yun po'y sakit ng katawan, sakit ng kalooban, sakit ng emosyon, sakit ng sa kaisipan natin, o anumang nararamdaman nating sakit, no? Kapag tayo'y nakaranas ng paghipo ng Panginoon, tayong lahat ay gagaling yan. Importante po na ang ating pananampalataya ay patuloy na nakasalalay sa ating Panginoon. Hindi dahil sa kanyang ginagawa, sabi nga natin, we do not praise Him for what He does, but we praise and worship God for what He is in our lives. No? Ang sinabi ng Panginoon, I am who I am, kung ano raw po yung pangangailangan natin, Siya ang ating Panginoon. I am your provider, I am your healer, I am your peace, I am your comforter. Lahat po yan, no? Lahat ng mga attributes ng Panginoon ay pwede nating i-apply sa ating buhay dahil ipinangako ng ating Panginoon na kapag tayo'y nangailangan, kapag tayo'y may mga problema, maaari tayong lumapit sa Kanya at hindi Niya tayo bibiguin. Ang sabi Niya, hindi maikli ang Kanyang kamay para hindi tayo abutin, hindi Siya bingi para hindi dinggin ang ating mga panalangin. Kaya ang dalangin natin ngayong araw na ito, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon Hesukristo. Sa mga kaibigan nating bumabiyahe, nagda-drive o nakasakay sa MRT, nakasakay sa jeep, nakasakay sa bus, o kayo may bumabiyahe papuntang probinsya, ang pagbati po ng ating programa ay suma sa inyo rin. Yan. Kahit po tayo po ay naabot sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula po Luzon, Visayas at Mindanao, naririnig po ang ating programa Pag-asang para sa iyo. Kaya binabati natin mga taga Davao, taga General Santos, taga Isabela, taga Bulacan, Pampanga, Bataan, Bacolod, Iloilo, Panay Island, at marami pa pong mga parte ng ating bansa na naabot ng ating programa. Dalangin natin muli na patuloy natin kayong makasama every week. Binabati rin natin ng belated happy birthday si Alaya Nemenzo, si Justin Rojas, si Hazel Lemit, si Josie Obligar, at maging si Pastor Anacleto Lobarbio. Ayan, birthday ni Pastor Lobarbio noong July 13. So, happy belated happy birthday po sa inyong lahat. At ngayon, nagsa-celebrate din ng birthday ngayong linggong ito si Pastor Be, isang Korean missionary mula sa Salt and Light Mission sa Antipolo. Si Lira Di Mayuga, happy birthday din kay James Sase at si Abe Golina. Yan, happy birthday din sa inyong lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. Gayun din mga kaibigan natin na nag-join at nag-like at nag-comment sa ating Facebook group na si Roger Monge, si Rodel Cerezo, si Romel Reyodique, si Omeng to, ating kaibigan, si Romel Omeng Reyodique, si Michael Jordan Laksamana, ang ganda ng pangalan niya, Michael Jordan Laksamana, si Marites Lesondra, at maging si Manny Castle II. Yan, maraming salamat sa inyong pag-join, pag-like sa ating Facebook group. At meron din tayong natanggap na message dito mula sa ating isa sa tagapakinig. Ang sabi niya, mula kay Mark Anthony Isadinho, sabi niya, hello po, good AM Pastor Rodel. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Every week po, nakikinig ako sa programa ninyo from Jesus the King of Glory, Assembly of God Church sa GMA Cavite. Yan, sa GMA Cavite. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Mark Anthony Isadinho, from Jesus the King of Glory, Assembly of God Church mula sa GMA Cavite. Ganun din, meron pang isang nag-iwan ng message sa ating group page, no, si mula kay Eda Astillero. Ang sabi niya, "Good morning po, Pastor Rodel. Ako po isang masugid na tagapakinig ng Pag-asang para sa iyo. Tagapasig lang po ako. At bago kami pumunta ng church, natapos muna namin ng anak ko na si Ed Lemuel ang inyong programa. Marami po ako natututunan at tunay na makabuluhan ang bawat topic. Natuwa po ako sa topic na disiplina. Narinig ng anak ko at nagkaroon kami ng conversation. May mga kinorek siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Single parent nga po pala ako, Eda Astillero po. Hingi po ako ng favor." Yan, pagbati sa inyong programa. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat din Eda at sa iyong anak na si Ed Lemuel na nakikinig ng ating programa. Natuwa daw siya sa topic nating disiplina. Yan, marami tayong mga takapinig na natututo talaga sa mga dinidiscuss natin every week. Yan. Kung kayo po ay may dalang Biblia ngayong araw na ito, ay makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Luke mula sa chapter 8 verses 43 hanggang 48. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang istorya ng isang babae na humawak sa dulo ng osalaylayan nung damit ni Jesucristo habang siya ay naglalakad. Luke chapter 8 verses 43 to 48. Ang sabi dito, "Now a woman bleeding for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the edge or the hem of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, 'Who touched me?' When all denied it, Peter and those with him said, 'Master, the multitudes throng and press you, and you say, "Who touched me?" But Jesus said, 'Somebody touched me, for I perceived power going out from me.' Now, when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him, she declared to him, in the presence of all the people, the reason she had touched him, and how she was healed immediately. And he said to her, 'Daughter, be of good cheer, your faith has made you well. Go in peace.'" Ngayong araw na ito ay makikita natin ang isang sitwasyon kung saan si Kristo ay patungo na sa isang lugar na kagagaling niya lang sa maraming preaching engagements, no? Kung pwede natin tawagin ganun. Marami siyang mga itinuro, marami siyang mga dinaanan, marami siyang mga events na pinuntahan, no? At habang naglalakad siya, kasama niya yung kanyang mga disipulo at napakaraming tao na sumusunod sa kanya. Merong isang babae na ang sabi rito ay may sakit. She was bleeding for 12 years, no? Hindi raw siya mapagaling ng kahit na sinong doktor at naubos na yung kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot, pero wala nangyayari sa kanyang karamdaman, no? So sumusunod siya kay Kristo, pero isang pagkakataon na nakita ni nung babae, no? Hindi binanggit dito kung anong pangalan, pero isang pagkakataon ang nakita ng babae na magkakaroon ng isang sitwasyon na pwede niyang lapitan si Kristo. Kaya lang sa dami ng tao, ang sabi niya, paano kaya ito? Iniisip niya, paano kaya siya malalapitan? Kaya ang ginawa niya, talagang she came from behind. Tapos hinawakan niya na lang yung dulo nung damit ni Kristo. At yun ang sinasabi nga rito, yun daw ang hem ng kanyang garment, yun ang edge ng kanyang garment o laylayan ng kanyang damit. Alam po ninyo, maraming kanta, maraming mga tula at maraming mga sermons nang nagawa patungkol dito sa laylayan ng damit ni Kristo dahil napaka-popular itong istorya dito sa Biblia at maraming istorya ang nagamit at nagawa, no, behind that statement, yung the hem of his garment. Itong binasa natin, itong istorya ng isang babae na talagang naghihirapan na. It's a story of a woman who is in great trouble, no? Nandun yung desperation, nandun yung determination, nandun yung deliverance, at nandun yung declaration. At lahat ng iyan ay pag-aaralan natin ngayong araw nito. Ang kanyang gusto lang mangyari is to touch the hem of his garment. Makikita natin dito, sasabi sa verse 43, "Now a woman bleeding for 12 years who had spent all her livelihood on physicians could not be healed by any." No? Sa isang verse na yon, nakita natin yung buong istorya o yung buong problema ng babae only in one verse. Una-una, meron siyang incurable disease o isang sakit na hindi mapagaling-galing. No? Talagang 12 years na raw siyang dinudugo. Pero walang nangyayari. So seemingly, incurable na yun. Ha? Kasi napakatagal ng panahon ng kanyang tinitiis, napakatagal ng panahon. 12 taon na siyang patuloy na dinudugo. No? And sabi dito, she had spent everything on the physicians. Talagang siguro may kabuhayan ito nung araw. No? May trabaho siya marahil. Pero dahil sa kanyang karamdaman, nagpapagamot, bayad siya ng bayad sa mga doktor, pero hindi siya mapagaling ng kahit na sino man. Ang sabi dito, could not be healed by any. No? At dito makikita rin natin, yung babae, bukod sa may incurable disease na siya, bukod sa naghihirap na siya, she was also ceremonially unclean. Kasi di ba, yung sa kanilang kultura nung araw, kapag ang babae dinudugo ay hindi siya pwedeng lumapit sa templo, no? Ceremonially unclean ang tawag sa mga babaeng merong tawagin na nga natin may menstruation, no, nung araw na yon, no, nung panahon na yon. Hindi sila pwedeng lumapit at hindi sila pwedeng pumunta sa templo dahil ang they are deemed as ceremonially unclean, no. So makikita natin itong babaeng ito, she was physically desperate kasi yung health niya ay nawawala na, no? Talagang bumababa na yung kanyang kalusugan, nanghihina na siya. She was physically desperate, she was also financially desperate kasi wala na siyang pera, naubos na nga. Her wealth was gone, her money was gone, and she was also spiritually desperate. Bakit? Kasi nga, dito nga sinabi natin, she could not enter the temple. So, tatlong klaseng desperation meron tong babaeng ito, di ba? She was physically desperate, she was financially desperate, and she was also spiritual desperate. Pero pag tinignan natin, yung larawan ng babaeng ito ay larawan ng lahat ng tao sa mundo. No? Naging illustration lamang marahil itong babaeng ito patungkol, pag in-relate natin sa kalagayan ng lahat ng tao dito sa mundong ito. Bakit? Kasi lahat ng tao physically, we are moving toward death. Lahat naman tayo mamamatay, hindi ba? Lahat tayo, ang ating wealth ay unti-unting mababagsak, unti-unting mawawala. So in that sense, kapareho natin itong babaeng ito. Because physically, we are also desperate, no? Because yung ating kalusugan, yung ating buhay ay unti-unting mawawala. Financially, hindi ba? Money, yan ang isa sa mga bagay na talagang nagiging problema ng maraming tao. Pero kahit na maraming pera ang isang tao, tandaan palagi natin, money cannot buy what everyone needs. No? Hindi lahat ng pangangailangan ay mabibili ng pera, ng salapi. No? So financially, lahat tayo ay ganun din. No? Desperate din tayo. And spiritually, of course, no, sinabi natin, spiritual desperate itong babae ito. Bakit? She could not enter the temple. But in that sense also, lahat tayo spiritually desperate din. Bakit? Kasi lahat tayo nagkasala and sin separates us from God. So in that sense, kapareho natin yung kalagayan itong babaeng ito. At dyan natin pag-aaralan ano ang ginawa nitong babaeng ito para siya ay gumaling, para siya ay maging makalapit kay Kristo at ano at ihalin tulad natin ito, i-relate natin sa buhay natin. Anong kailangan natin gawin para tayo ay maligtas kagaya at gumaling kagaya ng babaeng ito? Sa verse 44, nakita natin ang sabi dito, she came from behind and touched the edge or the hem of his garment and immediately her bleeding stopped, no? Gumaling siya bigla. Immediately, ha? Talaga naman, sabi, she came from behind and touched the border of his garment. Alam mo, maraming bagay ang maaaring mag-discourage sa babaeng ito, no, na lumapit kay Kristo. Bakit? Una-una, napakaraming tao. There was a great crowd, ang sinabi rito, there was a great crowd of people that are surrounding Jesus. They were milling about him, no? Tapos yung attitude pa ng mga disciples. Eh, alam po ninyo, yung mga disipulo nung panahong ngayon, kahit na disipulo sila, meron silang kahalong pride pa rin sa kanilang puso na iniisip nila, handali muna, kasama namin ang Panginoong Hesukristo. Sikat na sikat ang Panginoong Hesukristo, kaya sikat din kami. Di ba? Minsan may mga ganong klaseng mentalidad tayo. Personality-oriented tayo na kapag nakadikit natin ang taong sikat, feeling natin sikat na rin tayo. So ganun din ang attitude itong mga disipulong ito. No? So maaring isa yun sa pwedeng mag-discourage dun sa babae na lumapit kay Kristo, no? Ano pa yung iba pang mga bagay na pwedeng mapumigil sa babaeng ito na lumapit kay Lord, no? Yung importance ng mission ng Panginoon, maaring pwedeng isipin ng babae, no? Hindi ako pwedeng lumapit kay Jesus kasi maraming importanteng mission na gagawin to. Sino ba naman ako para ako'y pansinin niya, no, sa dami ng kanyang ginagawa? Isa pa, yung kanyang appearance, no? appearance ng babae dahil naghihirap na nga siya at dahil dinudugo siyang patuloy for 12 years, I'm sure namumutla na ito at maghihirap na siya, no? So yung kanyang own appearance lang itself, no? Medyo isang bagay na yon, no, to discourage her from coming to Jesus. Pero hindi, no? Ang sinabi sa Mark 5:28, no? Isang account din ito na kung saan yung babaeng ito ay nag-isip siya, sabi niya, she said sa Mark 5:28, she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." So nandun yung determination itong babaeng ito. Ang sinasabi sa isip niya, nako, napakaraming tao, hindi na ako pwede makalapit kay Lord. Busy si Lord, ang dami-daming tao, nakapaikot pa yung mga disipulo niya. Tapos, ano pa itsura ko, hindi ako papansinin. Pero sinabi niya, mahipo ko lang yung dulo ng damit ni Kristo. Sigurado ako, gagaling ako. No? At dahil nandun yung kanang determination, she pressed through Jesus. Talagang tumalun siya siguro, no? Tumalun siya hanggang mahipo niya, mahawakan niya yung dulo ng damit ni Kristo. So nandun yung determination ng babaeng ito. So tayo mga kapatid, dapat meron din tayong ganong klaseng determination. Bakit? Sabi ko nga, no? Tayo, kagaya ng babaeng ito, we are physically, financially, and spiritually desperate also. So we must also have the same kind of determination that this woman had, no? Talagang wala siyang pakialam sa paligid niya yung kanyang pananampalataya na kaya siyang pagalingin ng ating Panginoong si Kristo ay naroon. So kung tayo mananampalataya, kung tayo magkakaroon ng faith, enough faith that this woman had, no? I'm sure kapag tayo'y lumapit kay Kristo, hindi tayo itataboy ng ating Panginoon. Sabi nga rito, dulo lang nung damit ni Kristo, gagaling na ako. No, ganun katindi yung pananampalataya, yung faith ng babaeng ito. And if we only have that same kind of faith, no, I'm sure, sigurado ako, lahat pwedeng mangyari. Nothing is impossible. Hindi ba sinabi rin ng ating Panginoon, if only you have faith as small as the mustard seed, then you can say to this mountain, be moved, and it shall be moved. Napakalit na pananampalataya, pero napakalaking bundok ang pwedeng pagalawin ng ganung kalit na pananampalataya. If we have that same faith that this woman had, if we had the same determination that this woman had, siguradong yung kung ano man yung ating nararanasan, kung ano man yung ating magiging problema, magkakaroon ng deliverance, magkakaroon ng salvation, ng redemption. Ang sabi sa verses 44 hanggang 45, nung mahipo na nung babae yung dulo nung damit ni Kristo, ang sabi ni Lord, "Who touched me? Sinong humipo sa akin? Sinong humawak sa akin?" When all denied it, si Peter, no, at saka yung mga disipulong nanon, sabi, "Lord naman, pambihira naman, sa dami ng taong nandito, sa dami ng taong naitutulak na tayo, na lumalapit sa'yo, humihipo sa'yo, kumakamay sa'yo, sasabihin mo, sinong humipo sa'yo? Ang dami niyan, Lord, pambihira naman." Alam mo, sinagot ni Kristo sa kanila, ang sabi, "Hindi, naramdaman ko, somebody touch me because may power na lumabas mula sa akin." No? Yung deliverance ng babaeng ito, mga kapatid, it came from contact with Jesus. Ang deliverance natin, mga kapatid, ay manggagaling lamang kapag tayo nagkaroon ng contact with the Lord. Tandaan natin yan. Yung hipo sa garment na yon was the touch of faith. The touch of his garment was the touch of faith. No, yung sa verse 48, ang sinabi rito, "Somebody touch me for I received power going out from me." No? And sinabi na, "Go, your faith has healed you." Yung hawak na yon, yung hipo na yon ay hipo ng pananampalataya. No? Yung deliverance niya ay nanggaling from contact with Jesus. Ang ating deliverance sa ating problema, ang ating deliverance sa ating difficulties, ang ating deliverance sa ating trials, sa lahat ng ating dinadaanan, manggagaling lamang kapag tayo nagkaroon ng contact with the Lord. Itong babaeng ito, she exercised greater faith, no, than what she thought she could. Sabi niya, "Kailangan mahipo ko lang yung dulo, no? Talagang gagaling ako." And but then she got more than she came for. Bakit? Unang-una, yung kanyang sakit nawala. No, her illness was healed immediately, ang sabi ron. Immediately she was healed. Di ba? Talagang yung nararamdaman niyang pagdudugo, biglang tumigil. Bang! Talagang gumaling siya immediately because of the faith. Hindi lang 'yon, she also became a child of God. Bakit? Ang sinabi sa kanya, "Daughter, go in peace. Your faith has healed you." Biri mo, tinawag siyang daughter ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, hindi lang ikagagaling ng ating karamdaman, hindi lang ikagagaling ng ating espiritu, kundi ito'y magdudulot din sa atin ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. She became a child of God. When we come in contact with Jesus and when we touch Him and we have faith in Him, then He will say to us, "Son, daughter, your faith has healed you." Alam mo, kapag yung ating determinasyon, yung ating pananampalataya ay ipinakita natin sa harap ng napakarami at higit sa lahat sa harap ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng deliverance. And then after that, nung verse 47, ang sinabi sa kanya, "Sinong humipo sa akin?" Ang sinabi niya, she declared to him in the presence of all people the reason she had touched him, and now she was healed immediately. Yung declaration ng babaeng ito, no? Talagang i-declare niya, "Who touched me?" Hindi ba alam ni Kristo? Of course alam niya, no? Kaya lang, you know, gusto niyang manggaling doon sa babae yung declaration, yung kanyang testimony. Kaya importante, mga kapatid, yung ating testimony. Hindi man, nung itong babaeng ito, nung gumaling siya, sanabi niya, i-declare niya sa harap ng maraming tao yung kanyang testimony. "Hinipo ko ang ating Panginoon at ako'y gumaling. I was healed immediately." Ang problema sa atin, mga kapatid, no? Marami tayo nakapaligid kay Kristo pero hindi natin siya nagkakaroon ng contact with Him. At bukod doon, kapag tayo binagpala ng Panginoon, wala man lang tayong dinedeclare na kabutihan ng ating Panginoon na ginawa niya sa ating buhay. Pero itong babaeng ito, she declared and she testified about the goodness and the faithfulness of God in her life. She told why she had touched Him and she told how she was healed immediately. And because of that, her testimony is still being heard today. Pinag-uusapan pa rin yung kanyang testimony. Kapag yung ating buhay na pinagpala ng ating Panginoon, ay dineklar natin sa harap ng napakaraming tao ang kabutihan at tapatan ng ating Panginoon. Ang ating testimonya, mga kapatid, maririnig at maririnig panghabang buhay. Ang babaeng ito, may problema. Pero pinakita niyo yung kanyang desperation, but because of her desperation, there was also determination. And then there was deliverance, and there was this declaration. Ikaw kapatid, ano yung pinagdadaanan ngayon? Ikaw ba'y desperado? Ikaw ba'y may problema? Tandaan mo, may deliverance mula sa ating Panginoon. Merong determinasyon lang tayo ipakita, magkakaroon tayo ng deliverance. And when we have been delivered, we should declare the goodness of God. Press through Jesus. Huwag kang matakot kahit ano pang sasabihin ng iba. Paano na lamang kung hindi nagpilit itong babaeng ito? Come with your need to Jesus. Tayong lahat ay manalangin. Lord, today we come to you with our needs. Maraming salamat dahil ikaw ang nagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman at ikaw ang sumusolusyon sa lahat ng aming problema. Maraming salamat sa pananampalatayang ipinagkakaloob mo sa amin upang kami makalapit sa iyo kagaya ng ginawa ng babaeng ito. Today, Lord, we are expecting our miracle from you. And we thank you for that. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/PPSY Radio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
0: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: The Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Nakakabahala na may mga mangangaral sa ngayon na ganyan nga ang itinuturo. The Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Ang Biblia daw ay hindi salita ng Diyos. Ang Biblia daw ay naglalaman ng salita ng Diyos. Subalit, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? Gusto ko munang sagutin ang mga nagsasabi na it's just semantics. It's just semantics. May mga nangangatwiran kasi na ang issue daw na ito ay pagkakaiba lang ng paliwanag. Subalit, wala naman daw talagang pagkakaiba sa pakahulugan. Hindi po. It is not just a matter of semantics. Malaki ang pagkakaiba kapag sinabi natin na the Bible is the Word of God kumpara sa the Bible contains the Word of God. Magkaiba kapag sinabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos kumpara sa ang Biblia ay naglalaman lang ng salita ng Diyos. Kapag sinabi natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, ibig sabihin, may mga bahagi na hindi salita ng Diyos. Totoo na may mga nakatala sa Biblia na mga salita ni Satanas at ng mga taong hindi makadiyos. Kaya nga may mga nangangatwiran na the Bible only contains the Word of God. Akala nila sapat na itong katwiran para bigyang diin ang kanilang itinuturo ng Biblia daw ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos. Halimbawa po, ako ay nakasaksi sa pag-aaway ng dalawang tao. Narinig ko ang mga sinabi ng magkabilang panig. Sabihin natin na nauwi sa dimandahan ang kanilang pag-aaway at ako ay kinuhang saksi sa kanilang kasong inihain sa hukuman. Sa aking sworn statement o sinumpaang salaysay, ikukwento ko ang mga narinig ko na mga sinabi nila. Pananagutan ko sa hukuman ang lahat ng mga isinalaysay ko. Nakataya ang aking pagkatao, ang aking kredibilidad sa mga detalye ng aking sinumpaang salaysay. Kapag may bahagi dito na lumabas na kasinungalingan o gawa-gawa ko lang, mapapasubalian na rin ang iba pang bahagi ng aking salaysay. Maaari pa nga akong madimanda ng perjury o pagsisinungaling sa aking sinumpaan, lying under oath. Susumpa ka sa korte na ikaw ay magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan. Totoo na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman ng mga sinabi ng mga nagdimandahan. Subalit sa kabuuan ng salaysay, ito ay ituturing ng hukuman na aking mga salita. Hindi maaring sabihin na ang aking sinumpaang salaysay ay naglalaman lamang ng aking mga salita. Ang buong sinumpaang salaysay ay aking mga salita. Ganun din pagdating sa Biblia. Tandaan natin na dahil ang Diyos ang nagsalaysay sa mga sinabi ng kanyang mga kaaway, ang lahat ng kanyang salaysay, ang kabuuan ng kanyang salaysay ay kanyang mga salita. Kumbaga, ikinuwento ng Diyos kung ano ang mga sinabi ni Satanas sa limbawa nang tuksuhin niya ang Panginoong Hesus. Nakatitiyak tayo na dahil ito ay batay sa salaysay ng Diyos na talagang yun ang sinabi ng kaaway. Makakaasa tayo na katotohanan ang ating nababasa dahil sa ito nga ay ayon sa pagsasalaysay o paglalahad ng Diyos. Ipinasulat ng Diyos maging ang mga sinabi ng kanyang mga kaaway at kasama na ang mga ito sa salita ng Diyos. Ang mga salaysay na ito ay nasa mga kasulatan. At ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid at sa pagsasalay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pansinin natin na ang sinabi ay ang lahat ng mga kasulatan ang kinasihan ng Diyos. Hindi mga bahagi lang ng mga kasulatan ang kinasihan. Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. All scripture has been given by inspiration of God. All scripture, and not just parts of the scripture, has been inspired by God. Sabi nga sa contemporary English version, everything in the scriptures is God's word. Babasahin ko po uli. Everything in the scriptures is God's word. Everything, not just some things in the scriptures. Everything in the scriptures is God's word. Kaya, hindi tama na sabihin na the Bible only contains the word of God. The entire Bible is the word of God. Kung sasabihin natin na ang Biblia ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, sino ang magsasabi kung alin ang salita ng Diyos at alin ang hindi sa Kanya? Eh lalabas na ang makagagawa noon, mas mataas pa ang kanyang authority kumpara sa Biblia. Dagdag pa dito, lalabas na magiging palusot lang ito ng sinumang ayaw sumunod sa Biblia. Maari niyang sabihin na hindi naman salita ng Diyos ang nabasa niya sa Biblia na hindi niya gusto ang sinabi o sumalungat lang sa kanyang makasalanang pamumuhay. Ayon nga sa evangelist na si Billy Graham, those who doubt that the Bible is the Word of God doubt it because they are unwilling to ascribe to God anything they cannot themselves achieve. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. We are not to pick and choose the parts we want to believe or obey. God has given it all with the instruction to be obedient to all of it. The Spirit of God will never lead us contrary to the Word of God. Lalabas pa na may mga pagkakamali sa Biblia kung magkahalo dito ang salita ng Diyos at ang mga salita lang ng mga tao, ng mga demonyo at ng diablo. Tandaan natin na ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay hindi lang nalilimitahan sa mga bahagi kung saan nakalagay na thus says the Lord. Kahit na ang nakasulat ay isang kaaway ng Diyos ang nagsasalita, ito ay masasabi pa rin na salita ng Diyos dahil isinalaysay ng Diyos sa kasulatan na ito nga ang sinabi ng kanyang kaaway. Kailangan lang maingat na pag-aralan natin ang konteksto para maintindihan natin ang kabuuang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Kailangan lamang ng maingat na pag-aaral ng konteksto para maintindihan natin ang kabuuang mensahe sa isinalaysay ng Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hindi daw lahat ng tao mahal ng Diyos. Paano ngayon natin ipapaliwanag ang John 3:16? Basahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sangkatauhan. Ano ang itinuturo ng Biblia? Talaga nga bang hindi daw lahat mahal ng Diyos? Sasagutin din natin ang komento ng isang tagapanood ng Expositor's Edition patungkol sa water baptism. Paano ko daw nasabi na hindi nakakaligtas ang bautismo sa tubig? E ganito daw ang mababasa sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Pinapasubalian ba ng talatang ito ang katuruan na tanging pananampalataya lang sa Panginoong Hesus ang nakapagliligtas sa tao at hindi ang bautismo sa tubig? Yan ang ating mga tatalakayin dito sa Expositor's Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez.

kamakailan, niyanig ng lindol ang ilang mga lalawigan dito sa atin. Matapos nito ay binayo naman tayo ng mga malalakas na bagyo. Subalit ang nakakalungkot, sa halip na palakasin ang loob ng mga tao, may mga nagtuturo pa ng nakakapanghina ng kanilang mga kalooban. Kaya may nagpost sa Facebook ng ganito: sa panahon ng kalamidad, maraming tao ang nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Tapos, ngayon mo pa isisingit yung paniniwala mong hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Hindi daw lahat ng tao ay mahal ng Diyos. With all due respect, hindi po tayo sang-ayon sa gayong katuruan. Naniniwala tayo na lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Subalit, granting for the sake of argument na itinuturo nga ito ng Biblia, akma ba na ituro ito sa panahon ng mga kalamidad? Ayon nga sa Ephesians chapter 4, verse 29, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Madalas kong ipangaral na kahit na hindi tayo nagmumura, magiging masama pa rin ang ating pananalita kung hindi ito nakapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ano ang mga pananalitang makapagdudulot ng mabuti? Mga salitang makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon. Makakapagpalakas ba sa mga taong biktima ng kalamidad ang katuruan na hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos? Lalabas pa ang ibig sabihin, lahat ng mga naging biktima ng mga kalamidad ay hindi mahal ng Diyos, kaya pinarusahan niya. May tuturing ba na angkop sa pagkakataon na ituro ang ganitong katuruan sa panahon ng mga kalamidad? Hindi ba parang kinukuskusan pa natin ng asin ang sugat ng mga tao? Ayon nga sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 7, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, may panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Dagdag pa rito, ang sabi sa Romans chapter 3 verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ang panahon ng mga paghihirap ay panahon ng pananahimik at pakikiramay. Kaya nga sa pangangaral, mahalagang isinasaalang-alang din natin ang kalagayan ng ating mga tagapakinig. Subalit malamang na isasagot ang 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Ang tanong,
anong kapanahunan ang tinutukoy sa napapanahon man o hindi. Ayon sa verses 3 and 4, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ang tinutukoy ng napapanahon man o hindi ay patungkol sa panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa wastong katuruan. Ito ang mga panahon na ang gusto lang mga tao ay marinig ang ibig lang nilang marinig. Kaya ibabaling nila ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ang katapangan sa pangangaral ay hindi kagaspangan. Boldness is not brashness. Ang katapangan sa pangangaral ay hindi kagaspangan. Hindi nangangahulugan na dahil sinasabi natin na hindi angkop sa pagkakataon ng pangangaral, na hindi daw lahat mahal ng Diyos, eh sinasabi na natin na hindi na dapat ituro ang katotohanan. Muli, gusto kong bigyang din na hindi tayo sang-ayon sa katuruang iyon. Hindi naman natin sinasabi na ituro na lang ang gustong marinig ng mga tao. Ang sinasabi lang natin, mahalaga hindi lang ang ating itinuturo, kundi kung paano tayo magtuturo. Ayon sa Colossians chapter 4, verses 5 to 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kailangan natin ng pagiging matalino at pagiging masikap na ang ating mga pananalita ay hindi lang tama, kundi laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang. Hindi natin dapat isasampal ang Biblia sa mga tao, lalo na sa mga may pinagdadaan ng pagsubok. It is not just what we say, but how we say it. It is not just what we say, but also how we say it. Totoo na masakit ang katotohanan. Ngunit hindi kailangan na tayo ay manakit. Kahit nga pakikitungo sa mga bulaang guro, ganito ang iniutos sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 25. Babasahin ko sa Ang Biblia 2001 edition. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat. Mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, pakasakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Pansinin natin na ang tagapagturo ay dapat maamo sa lahat. At sa kanyang pagtuturo at pangangaral, tinuturuan niya ng may kaamuan ang mga sumasalungat. Eh, kaamuan bang may tuturing na nagdurusa na nga ang mga tao sa dinanas nilang mga kalamidad? Ay sasabihan pa sila na baka kasi hindi sila mahal ng Diyos. Hindi nga ito makakabuti at angkop sa pagkakataon. Baka sa halip na lumapit sila sa Diyos,
eh magalit pa sila sa kanya. May nagsabi nga na parehong humihiwa ang matadero at ang siruhano o surgeon. Subalit ang matadero ay pumapatay, samantalang ang doktor naman ay nagpapagaling. Kaya nga, ang sabi ko, totoo na masakit ang katotohanan, ngunit hindi kailangan na tayo ay malakit. Subalit sabi ko nga, hindi tayo sang-ayon sa katuruang, hindi lahat ay mahal ng Diyos. Hindi tayo naniniwala na ito nga ang itinuturo ng Biblia kung bakit yan ang ating susunod na tatalakayin. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, maliban pa sa aming YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balikan na natin ang ating talakayan. Kamakailan nga ay may nag-post sa Facebook ng ganito. Sa panahon ng kalamidad, maraming tao ang nawawalan na ng pag-asa sa buhay, tapos ngayon mo pa isisingit yung paniniwala mong hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Hindi nakakabuti at angkop sa pagkakataon ang ipangaral ang ganitong mga katuruan sa panahon na may mga taong nagdurusa dahil sa mga kalamidad. Dagdag pa dito, hindi tayo sang-ayon na ito nga ang itinuturo ng Biblia. Dahil sa ganitong katuruan na hindi daw lahat ng tao ay mahal ng Diyos, I believe they cannot really look in the eyes of a person and tell that person that God loves you. Maaring sabihin nila na God loves the world, subalit kung susuriin, ang ibig nilang sabihin, hindi talaga lahat mahal ng Diyos. Ngunit malinaw na ipinahayag ng John chapter 3, verse 16. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sanlibutan. Sa magandang balita Biblia, sangkatauhan. Sa English, world. Ibig sabihin ng sanlibutan o sangkatauhan, bawat tao, lahat ng tao. Subalit may mga nagtuturo na ang tinutukoy daw ng sanlibutan ay bawat uri ng tao. Hindi daw ito tumutukoy sa bawat

whoever. It refers to everyone and anyone. May mga nangangatwiran pa na ang tinutukoy lang daw ng sanlibutan sa John 3:16 ay ang mga mananampalataya sa Panginoon o ang mga pinili lang daw niya para maligtas. Ayon daw kasi sa verses 17 and 18, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang tinutukoy lang daw na sanlibutan dito ay ang mga mananampalataya lang sa Panginoon. Subalit ang sabi nga sa verse 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Makikita natin dito na kasama sa sanlibutan ang mga taong mas inibig ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan. Ganito din ang pakahulugan ng sanlibutan sa John chapter 1 verses 9-10. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Pansinin natin na kasama sa tinutukoy sa sanlibutan ang mga hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya hindi tama ang pangangatwiran na ang tinutukoy lang na sanlibutan ay ang mga mananampalataya o ang mga pinili lang ng Diyos para sa kaligtasan. Itinuturo ng John 3:16 na lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Ito ang talagang itinuturo ng Biblia. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ngunit, hindi lahat ng tao tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Basahin natin muli ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ng Diyos ang sanlibutan, ang bawat tao, ang lahat ng tao. Ngunit hindi lahat ay sumasampalataya sa kanya. Kaya hindi lahat natatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Sa halip, dahil sa kanilang pagtanggi na sumampalataya, sila ay napahamak. Kung sila ay sumampalataya, tinatanggap nila ang pagmamahal ng Diyos at sila ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito kakulangan sa pagmamahal ng Diyos. Ito ay kasalanan ng tao. Ang sabi pa nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Halimbawa,

0: Mahal ko lahat ng mga anak ko. Gusto ko na sama-sama kami maghapunan. Ngunit kung isa sa kanila, mas gustong maglakwatsa o sumama sa kanyang mga barkada. Kahit na mahal ko siya, hindi niya mararanasan ang aking pagmamahal. Hindi nagbabago ha, ang aking pagmamahal sa kanya. Ngunit dahil sa hindi niya pagbibigay ng panahon sa akin, hindi niya nararanasan ang pagmamahal ko na laging laan sa kanya. Ganun din sa pagmamahal ng Diyos. Ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, God's motivation toward people is love. God's love is not limited to a few or to one group of people, but His gift is for the whole world. God's love is not limited to a few or to one group of people, but His gift is for the whole world. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi namimili ang Diyos ng kanyang mamahalin. Sagutin muna natin ang komento na natanggap natin mula sa isang tagapanood ng Expositors Edition sa ating YouTube channel. Matapos mapanood ang ating episode na Bautismo, nakakaligtas daw ayon sa Acts chapter 2 verse 38, nag-post si at Marcos Lopez 744 ng comment na, "Pastor, yan na naman ang hindi tama sa iyong itinuturo. Hindi ka pala naniniwala sa bautismo, Pastor. Halimbawa, ang isang taong gusto mag-abroad, kailangan i-process niya ang mga requirement o papers bago mabigyan ng bisang mag-abroad." Sabay banggit ng 1 Peter chapter 3 verse 21. Basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Salamat po sa inyong comment. Gusto ko lang linawin na naniniwala ako sa bautismo. Nagsagawa nga kami ng water baptism kamakailan sa aming church. Hindi lang po ako sang-ayon na nakapagliligtas ang bautismo sa tubig. Sapagkat ang pahayag nga sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Hindi naman po sinabi dito na kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at bautismo sa tubig. Ang sabi pa nga eh, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, ang kaligtasan, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Naipaliwanag ko na din kung bakit hindi talaga itinuturo ng Acts chapter 2 verse 38 na pamamaraan ng kaligtasan ang water baptism. Maganda po, panoorin po muli natin ang episode na iyon. Hayaan po ninyo na ipaliwanag ko naman ang 1 Peter chapter 3 verse 21. Ganito kasi ang context ng unang sulat ni Pedro. Inuusig ang mga unang mananampalataya noon. May mga taong itinatago ang kanilang pagiging mananampalataya kaya hindi sila nagpapabautismo. Subalit, ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, Peter exhorted them to have the courage to commit themselves to a course of action by taking a public stand for Christ through baptism. By taking a public stand for Christ through baptism. The act of public baptism would, quote, save, unquote, them. The act of public baptism would save them from the temptation to sacrifice their good conscience in order to avoid persecution. For a first century Christian, baptism meant he was following through on his commitment to Christ regardless of the consequences. Sinabi ni Apostol Pedro na inililigtas sila ng bautismo mula sa pagkakamali na ikahiya ang kanilang pagiging Kristiyano. Problema kasi, dahil nabasa mga salitang nagliligtas at inililigtas sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, may mga nakakamali na ng intindi na patungkol ito sa eternal salvation. Subalit kung ganun ang ating pag-intindi sa Biblia, di lalabas na bukod pa sa pananampalataya, maliligtas o makakapasok ang mga babae sa kalangitan sa pamamagitan ng panganganak. Paano na yung mga hindi magkaanak? Ang sabi kasi sa 1 Timothy chapter 2 verse 15, ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Sa totoo lang, hindi naman eternal salvation ang tinutukoy sa 1 Timothy chapter 2 verse 15 at sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Basahin lang po sana nating mabuti ang context ng mga talata ng Biblia upang maintindihan nating mabuti ang itinuturo nito. Muli, hindi talaga itinuturo ng 1 Peter chapter 3 verse 21 na nagdudulot ng eternal salvation ang water baptism, sapagkat ang kaligtasan ay matatamo sa kagandahang loob ng Diyos lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus lamang. Salamat po sa inyong komento at sa panonood sa Expositors Edition at Marcos Lopez 744. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, huwag po tayo mag-atubili na magpadala ng ating mga katanungan o magbigay ng komento. At kung loloobin ng Panginoon, sasagutin po natin ayon sa kanyang karunungan. Balik na tayo sa ating talakayan. Ang madalas na ginagamit na patunay na hindi lahat ng tao ay mahal ng Diyos ay ang Romans chapter 9 verse 13. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. Kaya sinasabi nila na may mga taong mahal ang Diyos, samantalang ang iba naman kinapupuutan niya. Tama ba ang kanilang paliwanag dito? Hindi ako sang-ayon sa kanilang naging paliwanag. Kung pag-aaralan natin ang aklat ng Romans, makikita natin na mahahati natin ito sa limang bahagi. Sin, salvation, spirit, sovereignty, sacrifice. Sin, mula sa chapter 1 verse 1 hanggang chapter 3 verse 20. Salvation, mula chapter 3 verse 21 hanggang chapter 5 verse 21. Spirit, mula chapter 6 verse 1 hanggang chapter 8 verse 39. Sovereignty mula chapter 9 verse 1 hanggang chapter 11 verse 36. At sacrifice mula chapter 12 verse 1 hanggang chapter 16 verse 27. Ang chapters 9 hanggang 11 ay patungkol sa bansang Israel. Tinalakay sa chapter 9 ang nakaraan ng Israel, Israel's past. Tinalakay sa chapter 10 ang kasalukuyang kalagayan ng Israel, Israel's present. At tinalakay sa chapter 11 ang kinabukasan ng Israel, the future or Israel's future. Kaya ang context ng Romans chapter 9 verse 13 ay ang national choice or election of Israel. Ang focus dito sa tatlong kabanata na ito ay ang bansang Israel at hindi ang individual na si Jacob. Kaya hindi mga individual na tao ang tinutukoy nang banggitin sina Jacob at Esau. Ang tinutukoy sa pangalang Jacob ay ang bansang Israel at ang tinutukoy naman sa pangalang Esau ay ang bansang Edom. Muli, basahin natin ang Romans chapter 9 verse 13. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Saan ito nakasulat? Ito ay nakasulat sa Malakay chapter 1. Ang sabi sa verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel. Sa bayan ng Israel. Pansinin natin na ito ay mensahe sa bayan ng Israel o sa bansang Israel. At ano ang mensahe sa kanila ng propeta? Ayon sa verses 2 to 3, inibig ko na kayo nung una pa man. Subalit, sinasabi naman ninyo, paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi at kinamuhian ko naman si Esau. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon ng may ilap na hayop. Pansinin natin na ang sabi, minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi at kinamuhian ko naman si Esau. Ang kanyang mga salinlahi. Kaya nga mga bansa ang tinutukoy dito at hindi ang mga individual na tao. Kaya hindi tama na i-interpret ang Romans chapter 9 verse 13 para patunayan na may mga taong mahal ang Diyos at ang iba naman ay kinamumuhian o kinapupuotan niya. Ayon nga sa The Bible Exposition Commentary, Romans chapter 9 verse 13 is a reference to Malakay chapter 1 verses 2 to 3 and refers to nations, Israel and Edom, and not individual sinners. It refers to nations, Israel and Edom, and not individual sinners. God does not hate sinners. John 3:16 makes it clear that He loves sinners. The statement here has to do with national election, not individual. eh nang mabuntis nga si Rebecca na asawa ni Isaac. Ganito ang sabi sa Genesis chapter 25 verse 23. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata at ang dalawang bayan na ipapanganak mo ay magiging hati. Ang isa ay magiging higit na malakas kaysa isa at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakakabata. Pansinin natin ang sabi ng Diyos, dalawang bansa ang nasa iyong bahay bata at ang dalawang bayan na ipapanganak mo. Kaya ayon kay evangelical theologian na si Norman Geisler, sa kanyang aklat na Chosen but Free, God is not speaking here about the individual Jacob, but about the nation of Jacob, Israel. The reference here is not to individual election, but to the corporate election of a nation, the chosen nation of Israel. Ito ay patungkol sa pagpili ng Diyos sa bansang Israel. Hindi ibig sabihin nito na may mga pinili ang Diyos para sa kaligtasan at may mga pinili siya para sa kapahamakan. At kahit na pinili sa kabuuan ang bansang Israel, eh hindi automatic na bawat isa sa mga Hudyo ay ligtas na o may katiyakan ng buhay na wala hanggan. Ayon kasi sa Romans chapter 10 verse 1, isinulat ni Apostle Paul, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Kaya nga, hindi patungkol sa personal salvation o condemnation ng sino mang tao ang Romans chapter 9 verse 13. Ang sinasabing mahal ng Diyos ay ang bansang Israel at ang kanyang kinapopotan ay ang bansang Edom at ang mga bansang kaaway ng Israel. Kaya hindi salungat ang Romans chapter 9 verse 13 sa katuruan na lahat ng tao mahal ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Kung napagpapala tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang paki-like at paki-share ang ating mga episodes sa YouTube channel? At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik na tayo sa ating talakayan. Sa ating naging pag-aaral, nakita natin na hindi naman salungat ang Romans chapter 9 verse 13 sa katuruan na lahat ng tao mahal ng Diyos. Muli, basahin natin ang Romans chapter 9 verse 13 mula sa Magandang Balita Biblia. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Binigyang diin natin na ang tinutukoy na Jacob dito ay ang bansang Israel. At ang tinutukoy na Esau dito ay ang bansang Edom na nagre-representa sa mga kaaway ng Israel. Nang ipagbuntis ni Rebecca na asawa ni Isaac sina Jacob at Esau, ganito ang ating mababasa sa Genesis chapter 25 verse 23. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Hindi natin dito mababasa na mahal ng Diyos si Jacob at napupuot siya kay Esau. Wala yun sa Genesis. Mababasa natin ang kasulatan na binanggit ni Apostle Paul sa Romans chapter 9 verse 13 mula sa Malakay chapter 1 verses 1 to 3. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, "Inibig ko na kayo nung una pa man. Subalit sinasabi naman ninyo, paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi at kinamuhian ko naman si Esau. Winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinumugaran iyon ng may ilap na hayop." Dito sa Malakay, patagal ng patay ang mga individual persons na sina Jacob at Esau. Kaya ang tinutukoy na dito ay ang mga bansa na nagmula sa kanila. Ayon nga sa evangelical theologian na si Norman Geisler sa kanyang aklat na Chosen but Free, "God's love for Jacob and hate for Esau is not speaking of those men before they were born, but long after they lived. The citation in Romans chapter 9 verse 13 is not from Genesis when they were alive, but from Malachi chapter 1 verses 2 to 3, long before they died." Ang pagitan ng Genesis at Malachi, 1,600 years. Matatandaan na hindi pinaraan ng bansang Edom sa kanilang nasasakupang lupain ang bansang Israel nang sila ay naglalakbay. Ito ay sa kabila na magkapatid ang kanilang mga ninuno. Ayon sa Numbers chapter 20, verses 18 to 21, ganito ang sagot ng mga taga-Edom, "Huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Kapag kayo'y nangahas, sasalakayin namin kayo." Sinabi ng mga Israelita, "Hindi kami lilihis ng daan. Sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop ng inyong tubig, babayaran namin. Paraanin lamang ninyo kami." "Hindi maaari," sagot ng mga taga-Edom. At tinipon nila ang kanilang buong hukbo upang salakayin ang mga Israelita. Hindi nga pinaraan ng mga taga-Edom sa kanilang nasasakupang lugar ang mga Israelita, kaya humanap na lang sila ng ibang daan. Hindi ito ikinatuwa ng Diyos, kaya namuhi o napuot siya sa bansang Edom. Ngunit gaya nga ng aking sinabi, hindi ito nangangahulugan na may mga taong pinili ang Diyos para sa kaligtasan, samantalang ay ang iba naman ay pinili niya para sa kapahamakan. Bawat tao kailangang manampalataya upang magkaroon ng kaligtasan o katiyakan ng buhay na walang hanggan. At kasama na dito ang mga taga-Edom. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, "These words do not by themselves indicate the eternal destinations of Jacob and Esau. The verbs refer to God's acts in history toward both of the two nations which descended from the two brothers. Hindi ito patungkol sa individual persons, but ito ay patungkol sa two nations. Muli, basahin natin ang Romans chapter 9, verse 13. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Kung ating matatandaan, ganito mababasa natin sa Luke chapter 14, verse 26, mula sa Ang Biblia 2001 edition. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Pansinin natin na ginamit ang salitang napopuot dito. Ganito naman ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Pansinin natin na yung salitang napopuot, isinalin dito na umiibig nang higit sa akin. Hindi literal na pagkapuot ang tinutukoy. Ganon din ang pagkakagamit ng salitang puot sa Romans chapter 9 verse 13. Ayon nga kay Geisler, the Hebrew word for hated really means loved less. Loved less. Love implies strong positive attachment, and the latter, not positive hatred, but merely a less love. It simply means that God's love for those who receive salvation looks so much greater than His love for those who reject it, that the latter looks like hatred by comparison. Kaya hindi magagamit ang Romans chapter 9 verse 13 bilang patunay na hindi lahat ng tao mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ngunit tanging ang mga mananampalataya lang sa kanyang anak ang makakaranas ng kanyang pagmamahal. Malinaw pa din ang ipinahayag sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Naging clear, simple, and practical ba sa inyo ang ating edition for today? If you have any questions, please feel free to text us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or at 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is Care 104.3 The Way FM. You may catch Pastor Eric on YouTube at Expositors Edition.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ashfall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ashfall. Matapos naman ang ashfall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, Fivox DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio.
3: Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Until

Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Shout out muna sa ating mga tagapakinig sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Ang ating pong musika ay available sa papurimusic.febc.ph maging sa ating mga paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Balita ko, over 100 platforms ang pwede nating pagpilian. At kaya huwag ka nang patagalin. Ito na, first song, babalik-balikan. Likang awitin ni Brother Toy Polo at inawit ni Jim San Juan Areglo ni Paul Armesin. Ikaw ang dahilan, Salmer Pagalan. Ito ay inawit ni Joan Oliveros, Marvin Kanda at Jet Baroma. Areglo ito ni Marlon Oliveros, of course. Ikaw lamang, Jesus. Likang awitin ni Arnel De Pano, Maestro, at inawit ni Richard Reynoso, areglo din ni Arnel De Pano. Richard Reynoso ay may bagong album nga pala na i-release pero hindi pa ginagawa. Nabalitaan ko lamang. Kamusta, Brother Richard Reynoso? Sa iyo na lang, ito ay totoong spelling ng sa iyo lang. Parang S-A-apostrophe-Y-O o sa iyo. Actually, pwede pareho. Sa iyo lang. Yan. Likang awitin ni Francis Henry Gasser at inawit ni Ruben Laurente. Matapos niyan, kapag may oras pa, ay magsisingit tayo ng Papuri Songs or Waterwalk Records songs sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Popuri Radio Show. Just shout out muna tayo muli sa ating Gear 104.3 The Way FM Legas. Huwag kalimutang i-download ang ating app para mas madali tayo mapakinggan kahit malayo kayo sa inyong terrestrial radio, sa inyong mga transistor radios. Ayan, available ang mga awiting ito. Huwag niyong kalimutan. Hindi ito dun lamang sa papurimusic.febc.ph, maging sa lahat ng digital music platforms. Itong Papuri 20 ay nandun, sigurado. Hanapin niyo lamang sa Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Okay, tuloy-tuloy tayo. Songs 5 to 8 from the Papuri 20 Babalik-Balikan album ni released noong 2010. Kahit hindi, likang awitin ni Ronel Rubrica. Pastor, kamusta ka dyan? At ni Cathy Carlos at inawit ni Jerus Del Socorro na nasa Singapore. Kamusta kayo dyan? From Jim Reyes, kailan ba nagkulang ating Panginoon? Ito'y likang awitin niya at inawit ni Bishop Jonafer Luklukan. Jonafer, kamusta ka dyan? Hopefully, you're doing well. Yan, marami siyang content ngayon, kaya supportahan natin yan. Nagsusumamo, Jerdy Francisco. Inawit ni Ate Aileen Espinosa. Kura at ang huli, sa Yakap Mo Yawe, pang walong awitin, ligang awitin ng ating topmost, most streamed producer sa Pilipinas, si Jonathan Manalo, at inawit ni Johnny Dison. Si Johnny po ay miyembro namin sa Green Hills Christian Fellowship at member ng singing group na Forward, ang ating worship team sa Green Hills Christian Fellowship. Okay, at matapos niyan, kung may oras pa, magsisingi tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy lamang ang ating Papuwi Radio Show. This time, mga pagbati naman. Nako, may mga nagpadala ng Bible verses. Masayang-masaya ako. Pero, half-hearted lang ang aking saya. Kasi, hindi lahat nagpadala ng Bible verses. Kaya, padala lang po na inyong mga paboritong Bible verses. Buena mano, unang-una, ang ating unang nagpadala ng pagbati, Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat, nakikinig. Ang kanyang Bible verse ay Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen naman dyan. From Len Agdon Reyes, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama, na nasa langit. Sa Diyos ang papurian niya. Papagpalang hapon po, Maestro Junji Marcello from Palayan, Nueva Ecija. Ayan, ako si Brother Epifanio talagang consistent na. Parang 3 times na, no? 3 weeks na siyang nagpapadala ng Bible verse. Good job! Ayan, Brother Epifanio Salvador. Sabi niya, good afternoon, papuri, always listening. Kanyang Bible verse at 1 Samuel 5:3 at ESV, sinunod niya pa, English Standard Version. And when the people of Ashdod rose early the next day, behold, Dagon had fallen face downward on the ground before the ark of the Lord. So they took Dagon and put him back in his place. No other God can match to our God, the God of Israel and our God. Yan, very specific, ano? Iba yung story, pero siguro mamaya-maya pag-uusapan natin yung kwento ni Dagon na yan. Bakit nagkaganon? Yan. From our top fan, Albert Cubang, Treblasi. Sabi niya, isang mapagpalang hapon po muli, Maestro Junji, sa lahat ng kapapuri. Nakaka-refresh ang mga awitin. Salamat papuri sa mga awiting may kabuluhan at kalakasan. SDAP niya, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse ay Psalm 139:23-24. O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung anong aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y nababatid mo sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Yan. Ang ganda, no? Yan ay Psalm 139:23-24. From Rosalinda Ohano Manzano. Ayan, so far may mga Bible verses. Sabi niya, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Maestro Junji. Yung Bible verse ay Isaiah 26:4. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating batong kanlungan magpakailanman. Ayan, natutuwa ako talaga, may mga Bible verses. From Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone from Tarlac City. 2 Peter 3:13 na kanyang Bible verse. Nevertheless, we, according to His promise, looking for new heavens and new earth in which righteousness dwells, be steadfast. Alrighty. Okay, more Bible verses from Evangeline R. Darjuan. Blessed afternoon, one of my favorite verses. Yan. Philippians 1:6. Ganda yan. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Yan. Ganda. Yung mga hindi nagpadala ng Bible verses, babasahin ko pa rin. Pero next time po, sana meron. From Mary Ann Cruz, God bless po, Master Junji. Thanks for being so nice in person. Ah, na-meet ko na siya noong anniversary. Yun. Okay, from Nora Cancela. Wow, this time wala po kayong Bible verse. Next time po, ah. Sabi niya, good evening po, Master Junji. God bless po. And from Andrea Gabihan. Yan, tamang-tama, malapit ng gumabi. Sa Diyos ang papuri, good PN po, Maestro Junji, God bless you. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at encouragement through the Bible verses. Alright, okie-dokie. Tuloy-tuloy tayo. Ang last, ilan ba? Last 1, 2, 3, 4, last 4 songs, 9 to 12. From the Papuri 20, ito ang babalik-balikan album na release noong 2010. Ako'y kasama mo. Likang awitin ni Ricky Sanchez at siya rin po ang umawit. Yan, matipid si Ricky. Yan. Sa'yo, lumalapit. Rowan Del Monte. Nasa piling na ng Panginoon si Brother Rowan. Pero I'm sure sa kanya na nakalapit yan. Hindi lang lumalapit, nakalapit na talaga sa Panginoon. Inawit ni Sister Dulce. Si Jesus ang bahala. Natandaan ko, ako nag-produce nito. At naalala ko si Brother Sock Villanueva. Sabi niya, pwede ba nating makuha si Brother Noel Cabangon para awitin? Nakuha naman natin. Buti na lang, madaling kausap si Brother Noel at pumayag kagad. Yan. Si Jesus ang bahala. Noel Cabangon po ang umawit. Dinggin mo. Ganda rin awitin ito. Ikang awitin ni Brother Doji Simon at inawit ni Sister Tricia Amper Jimenez. Matapos yan, kapag may oras pa, sisingitan natin ng ilang mga papuri songs at ng Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

Ngayon na sinasabi ko na, na abangan nyo po, eh, matagal pa po, 2 years pa, pero abangan nyo po ang 50th year anniversary ng Papuri. 2 years from now, pinaghahandaan na po natin, ipanalangin natin ang ministry ng Papuri at hopefully papunta din sa 80th anniversary ng FEBC 2 years from now. For now, enjoyin muna natin ang ating 78th. Yan, Christ to the World by Radio Until All Have Heard. Yan, ang ganda-ganda. At syempre, gusto kong batiin, ayokong kalimutan sapagkat hindi ko naman makakalimutan dahil hindi ako makakapagtapos kung hindi ko babatiin ang aking pinakamamahal na human being in the world. My dear Anna, God bless you. I love you very, very much. Yan. At kung hindi nyo po na itatanong, ay talagang si Anna po ay every now and then kasama ko habang ako'y nagpo-programa. Yan. At naririnig niya naman. Pero iba yung siyempre pinapahatid natin sa himpapawid at naririnig ng ating mga tagapakinig. Yan. Kaya, hey, ating ipagdiwang ang pag-ibig ng ating Panginoon at ang pag-ibig ng Panginoon bigay sa atin sa isa't isa. Yan po ang mensahe natin, Panginoon. Agape love coming from our great, great God. Okay, at dahil malapit ng kumanta si Pastora Charisse, alam nyo naman ang ending natin, laging yung pasan na inawit ni Pastora Charisse, likang awitin na inyong lingkod, ay malapit na po talaga akong magpaalam sa araw na ito at hopefully next week magkita-kita tayo. Magkita-kita, magkarinig-rinig. Yan. Magkita-kita sa pandinig. Yan. Pwede naman yun. Malulusutan naman natin yan. Sa ating paboritong Papuri Radio Show, ako po si Junji Pancero, nagpapaalala sa inyo at huwag nyong kakalimutan ang lahat ng ito sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa Aklat ng Roma, Kabanata 2, Talata 6 hanggang 11. Igagawad niya sa mga tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ipagkakaloob naman ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa mga taong nagtsatsaga sa paggawa ng mabuti, naghahanap ng karangalan, kadakilaan at ng kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga makasarili at sumusunod sa kasamaan sa halip na sa katotohanan. Pagdurusa at pagpighati ang daranasin ng bawat taong gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griyego. Subalit karangalan, kapurihan at kapayapaan naman sa bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griyego. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo.
1: Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito po ay mensahe niya sa mga church dun po sa Roma. Kaya mapapansin po natin, natapos po natin ang ating first part, yung chapter 1, na kung saan ang sulat niya ay nakatuon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo na po sa mga hintil. Okay? Kaya yun ang pong layunin niya, nais niyang pumunta sa Roma upang ibahagi ang salita at upang i-correct. Okay? Mapapansin po natin, no? Doon sa last part ng chapter 1, ito po ay nakatuon sa mga hintil. Kaya binigyan niya ng tuon yung kasalanan. Sinasabi niya, ang Diyos ay matuwid, God is righteous, at tayo po ay makasalanan. Yung dalawang balanse na kalagayan ng tao sa Roma. So matapos yung chapter 1 sa mga hintil, kumbaga sa pelikula, may chapter by chapter, okay? May mga tema. Ang unang tema po ay patungkol sa mga Romano or sa mga hintil. Now pumunta na po tayo dun sa chapter 2 na kung saan tumungo naman si Pablo or itinuon ni Pablo ang kanyang atensyon sa mga Hudyo, sa mapagmataas at mapagmalaking mga Hudyo, mga self-righteous ang sinasabi nga doon, no, na pag-aralan natin noong nakaraan. At dito po nagpapatuloy si Pablo sa pagpapaalala sa mga Hudyo po. So pinagsasabihan ni Pablo ang mapagmatuwid sa sarili ng mga Hudyo na nag-aakalang ligtas sila sa puot ng Diyos. Ang maling pagtitiwala nila ay dahil batid nila ang kautusan ni Moses. So parang sinasabi po nung time na kung saan kausap ni Pablo ang mga tumanggap ng sulat, na parang sinasabi ng mga Hudyo, ay hindi kami makasalanan, no? Hindi kami gumagawa ng homosexuality. Hindi kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kita nyo? Kami ay tapat at matuwid. Dahil kami ay mga linya ni David. Kami po ay mga Hudyo. Kami po, kumbaga paraphrase lang po, ito yung pananaw ng mga Hudyo that time. Na kami po ang tumanggap ng utos ni Moses. Kaya kami ay banal. No? Nakita po natin yung sitwasyon nila. Pero nakita po natin na sinasabi po dito, base doon sa ating title, tapat na paghatol ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po ay walang makakaligtas sa paghatol or judgment ng Diyos. Maging ang mga Hudyo na nagtitiwala sa banal na kautusan, yung law, kasi sa kanila ay maimportante yung law. Sa Hudyo po, pinagkaloob po yun na pamamagitan po ni Moses. Inalis ni Pablo ang maling akala ng kasiguradohang ito sa kanyang kausap isang persona na nasa kanya lamang isip at kapalitan ng usapin at kuro-kuro. Kaya mapapansin nyo, napakagaling po magsulat ni Pablo. Kumbaga sa amin sa teacher, napakagaling na writer ng pamamaraan ni Pablo. No? May ibig sabihin siya, may kausap siya. No? Hindi siya direktang kumausap doon sa mga Hudyo, bagkus ito po ang kanyang pagsulat na estilo na may kausap siya na another second person. Pero ang pinapatungkulan po nito ay ang mga nagbabasa ng kanyang sulat na mga Hudyo. sa ganitong uri ng pagsusulat upang masabihan ang mga Hudyo ganitong paraan mag-isip kung saan si Pablo ay sanay. Mapapansin niyo, no? Bakit nakaka-relate si Pablo? Bakit? Dahil si Pablo mismo ay Hudyo. Tama? Si Pablo mismo, sinabi niya sa kanyang mga sulat, nakako ay isang Hudyo. Actually, hindi lang po siya basta Hudyo. Siya po ay isang Pariseo. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, attorney na doktor pa. No, para si Doc Steve. Kabisado po ang batas ni Pablo sa pamagitan ng pag-aaral. Dati dumaan po siya kay Gamaliel. Kaya yung way ng pag-iisip ng mga Hudyo, kabisado niya po. Alam na alam niya. Dahil siya po ay dumaan rin sa karanasan na yun, na siya po ay naging mapagmataas. Ngunit, kanyang pinagsasabihin ang kanilang pagmamatuwid na kumukondena sa mga kasalanan ng mga Hintil. No? Iniisip nila na, pag Hudyo kami, kami yung tapat. Kayo mga Hintil, dahil hindi kayo naniniwala kay Yahweh, at marami kayong Diyos-Diyosan, kayo yung makasalanan. Hindi po. Ang sinasabi po dito ni Pablo, maging kayo po ay makasalanan. Okay? Yun po yung background. Kaya mapapansin nyo, doon sa ating Theological Sunday, no? Natatandaan nyo po yung mga umaten ng Theological, ganun po tayo mag-aral. Kung sino nagsulat, paano sinulat, kanino isinulat, ano yung sitwasyon. Ito po yung sitwasyon nila that time. So tinilakay din ni Apostol Pablo ang mga nag-iisip patungkol sa kabutihan ng Diyos at nilinaw niya na ang kabutihan ng Diyos ay dapat daw nagdadala sa atin sa pagsisisi. Natatandaan niyo yung last Sunday, no? Binanggit doon na sinasamantala niyo ba ang pagtitiis at kabutihan ng Diyos para magkasala? Hindi. Ngunit ito po ang nagdadala sa atin sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang mga hindi nagsisisi at tatalikod dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ang pag-uusga lang ng Diyos ang tangi nila makakamtan. Sa madaling salita, no one is exempted sa judgment ng Diyos. Maging ito ay Hintil, maging ito ay Hudyo, lahat po sila ay tatanggap ng judgment ng Diyos. Wala po sa lahi. Okay? Maliwanag po yun. Ano yung malaking katotohanan na nakita natin doon? Ang Diyos ay hahatol at humahatol ng walang kinikilingan. Ayon lamang sa katotohanan ng kanyang pagiging Diyos. Kaya't hindi tayo maliligtas ng reliyong o pribilehyo o sariling kabutihan. Ulitin ko po. Yung ating reliyon, yung ating lahi, yung ating posisyon sa Diyos o yung ating mabuting ginagawa, hindi po yun ang magliligtas. Yun ang gustong tukuyin ni Pablo sa kanyang sulat. Pero may good news po. Si Kristo lamang ang tanging pag-asa natin sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. So sa atin po, ngayon po idadako tayo sa unang punto, buhay na walang hanggan. Okay. Basahin po natin. So Romans chapter 2 verse 6 to 7. Igagawad niya sa mga tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ipagkakaloob naman ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa mga taong nagtsatsaga sa paggawa ng mabuti. Naghahanap ng karangalan, kadakilaan at ng walang kawalang kamatayan. Okay? Kaya mapapansin natin to dito. Nagpatuloy si Pablo sa pagsusulat. In-explain niya further ano yung kalagayan ng mga Hudyo. Alam natin na ang kautusan ay hindi kayang maglinis ng konsensya. Tandaan niyo po. Yung law is given to man hindi para maging ito po ay kaligtasan. Ito po ay gabay lamang sa kanila. Pero yung paggawa po nun, sabi ng ganyan, di ba? Mapapansin yun, sinulat sa salitaan ng Diyos, yung ating good works daw ay mga parang basahan. Hindi daw ito ay naglilinis ng konsyensya dahil sa kasalanan. At huhusgahan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Sa mga susunod naman sa kanyang mga utos, sila ang naghahanap ng kaluwalhatian, karangalan at kalooban, pagkakalooban sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Subalit ipinaliwanag din ni Pablo sa pagsunod na bahagi ng kanyang pagsusulat na walang sino man makakasunod o makakatupad ng kautusan. Ano pong nais itukuyin po dito ni Pablo? No? Kaya doon sa binasa po natin, igagawad niya sa mga tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. Okay? Paliwanag po natin, linya by linya po. Itinatag ng talatang ito ang prinsipyo ng banal na paghatol or the judgment of God. Pinakilala lang po, binibigyan diin po ni Pablo na totoo na may paghatol ng Diyos. Totoo na lahat po tayo, totoo po na lahat po ng mga Hudyo, maging Hudyo ay Hintil, ay makakaranas po ng judgment po ng Diyos. Ang statement po na ayon sa kanyang gawa, yung kanyang nilagay po dito, nakalagay po, ayon sa kanyang mga gawa, ay hindi nangangahulog ang naliligtas ang mga tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ulitin po natin. Yung nakalagay po dyan na ayon sa kanyang mga gawa, yung good works daw po, hindi ito ang nagliligtas sa tao. So ibig sabihin, pwede akong gumawa ng masama? Hindi. Ang sinasabi po ni Pablo, kasi natatandaan niyo po, itong mga Hudyong ito, okay, mga, maging si Pablo, maging ang mga disipulo ay mga Hudyo. Okay? Bakit binibigyan tuon ni Pablo yung kanyang pagsusulat? Kasi nga po, ang iniisip nila, they are chosen people. Okay? Maliwanag po ba yun? Sila yung nasa linya ni Abraham. Yeah? After Abraham, pinanganak niya at nagkaroon sila ng 12 tribes. No? Yung bayan ng Israel ay nagkaroon ng 12 tribes of Israel. So feeling nila, pakiramdam nila na sila mismo ay pinagpala ng Diyos, which is true. Totoo naman yun. Tama? Kasi base doon sa Abrahamic covenant, ang lahat ng lahi ni Abraham ay pagpapalain. Una sa mga Hudyo. Kaya nung pinagkaloob naman kay Moses, yung sinasabi ng Mosaic law, okay, yung pangako sa pamamagitan ng pagsunod nila sa batas, ito ay pagpapala din. Ngunit, hindi po ito hindi to yung kaligtasan ng tao. Okay? Hindi po dahil ikaw gumawa ng mabuti, ikaw yung nagbibigay ng alms, ikaw yung sumusunod, ikaw yung maliligtas. Sa halip, ang mga gawa ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng puso. Liwanag po ba 'yon? Kaya ka gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, kaya ka sumusunod sa Diyos, ito dahil ay kalagayan ng iyong puso. Bakit po? Kasi ang puso natin, ang puso ng tao ay wicked, hindi siya susunod sa Diyos. Ang susundin niya ay kanyang makasariling laman. Ngunit dahil gumagawa ka ng mabuti, ito lang po ay resulta or ebidensya ng kalagayan ng puso mo. Tandaan, ang pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod sa Diyos. Kaya ka nagsisimba, kaya ka nagbabasa ng Biblia, kaya ka tumutulong sa kapwa, kaya ka sumusunod sa magulang, minamahal ang iyong asawa. Hindi ito dahil kagustuhan mo. Dahil ito ay nagiging resulta ng pananampalataya ng tao. Amen po ba? Ito po ay mabuting gawa dahil ito ay nagiging ebidensya. Hindi ito dahil, gusto ko maging mabuting tao para mapunta ako sa langit. Hindi po. Ito lang po ay pinakamalaking ebidensya. Kaya sinabi rin doon, no? Nakalagay doon sa ating sinulat, doon sa ating binasa, pagtsatsaga at sa paggawa ng mabuti. Ano po ba yung sinasabi dito ng paggawa ng mabuti? Okay, yung tinutukoy mismo dito, yung tinutukoy mismo ni Pablo, yung kanyang pagsusulat. Again, hindi po tayo Hudyo, no? Wala naman sigurong Hudyo po dito or Jewish, no? Kasi mga Jewish matatangos po ang ilong, no? Halos pag gano'n ng ako medyo flat ng konti ho yung ilong ko, no? So hindi ako Hudyo. Okay? So kung ikaw ay Hudyo, ito po ang nais tukuyin ni Pablo. Itinutukoy yung word na paggawa ng mabuti, ito ay tumutukol sa spiritually good. Ito yung kalagayan nila, yun ang feeling nila, na they are spiritually good. Malinaw po ba? Ibig sabihin, ang iniisip ng mga Jewish that time, no, sa kalagayan nila, they are spiritually good. O tinatawag nating self-righteous. Self-righteousness. Ako'y Kristiyano. Ako'y mananampalataya. Ako'y Hudyo. Natuwid ako sa sa paningin ng aking Diyos dahil ako ay sumusunod sa lahat ng batas ni Moises. Hindi ako makain ng dugo, hindi ako makain ng hipon, ng alge. Kasi ganun po sila, no? By the way, yun po ang narinig niyo na po yung kosher. Narinig niyo na po ang kosher? Okay? Sa po kasi ay isang chef, no? Sa Jew po, may tinatawag silang kosher. Ito po ay tamang pagkain na inutos sa kanilang batas. No, dami, sobrang dami nun. Bawal sa kanilang kumain ng hayop na may dugo. Bawal silang kumain ng isda na walang kaliskis. No, kanilang tinapay ay unleavened. Lahat sila ay nagpa-practice ng kanilang mga piyesta, ng mga seremonya. No, feeling nila, they are self-righteous. They are spiritually good. Maliwanag ho yung kalagayan po na naistukuin ni Pablo doon. So sinasabi ng mga Hudyong ito na kami ay spiritually good. Kayo mga Hintil, dahil hindi kayo Hudyo, you are spiritually bad. Yun ang pag-iisip ng mga Hudyo that time. They are self-righteous o mapagmataas sa kanilang sarili. Okay? Ang pagtsatsaga at paggawa ng mabuti, hindi ito tumutukoy sa kaligtasan. Kagaya ng sinabi ko kanina, bagkus, ito po ay napakalaking ebidensya. Ibig sabihin, hindi po ito ay yung cause ng dahilan bakit ka naligtas. Ito po ay result. Maliwanag po yan, di ba? May cause and effect. Ito po ay nagiging dahilan, kaya ka gumagawa ng mabuti, kaya ang isang Hudyo, o ang isang Hintil, o ang isang tao na mananampalataya, nagkakaroon po siya ng paggawa ng mabuti dahil ito po ay ebidensya. Hindi po ito ang dahilan kung bakit siya naliligtas. Ebidensya lang po ito ng tunay na nananampalataya na siya ay naligtas sa pamagitan lamang ng pananampalataya niya kay Kristo. So ibig sabihin po, being spiritually good or being self-righteous will not save us from the wrath or judgment of God. Bakit po? Kasi ang mga taong ito, ang mga sinulatan ni Pablo, this passage sa chapter 2, ang mga taong po ito, mapapansin natin doon, binasa natin, na sila daw po ay naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Lahat sila ay nag-aalam, di ba? They are seeking for the glory and the presence of God. Naghahanap sila ng karangalan ng Diyos. Okay? The praise and glory of God. Naghahanap sila ng walang kamatayang buhay ng Diyos. Lahat sila po. Lahat ng Hudyo, yan po ang layunin. Na sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Diyos. Lahat sila ay naghahanap ng karangalan ng Diyos. Lahat sila ay naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero ito po yung napakalaking problema. Okay? Magaling po magsulat si Pablo. Kumbaga sa teacher eh. Kung bibigyan ko ng grade si Pablo sa pagsusulat, naku, 1.0 agad si Pablo. Bakit po? Pinakita ni Pablo yung kalagayan na gusto ng mga Hudyo, pero ito po, nagkaroon siya po ng contrast. Ito yung napakalaking suliranin. Kasi ang mga Hudyo, or that self-righteous Jewish, they are seeking for the glory of God. They are seeking for the eternal life. They are seeking for the praise and glory and presence of God. Pero ito po ang napakalaking suriranin o problema. Kung ang buhay ay walang hanggan para sa lamang sa mga taong ganap na susunod sa Diyos, sino makakasunod sa pamantayan ng Diyos? Bakit po? Okay? Pwede ho nating basahin po yung Romans chapter 3, verse 10 to 12. Ano sinasabi po doon? No? Sabi doon na lahat po ng tao ay gusto makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ito po, si Pablo rin mismo po ang nagsulat. No? Kumbaga, in advance lang po natin ng chapter. Romans, pwede nyo pong guhitan, Romans chapter 3, verse 10 to 12. Ang nakalagay lang po kasi dyan ay chapter 11. Dadamay ko na po yung chapter 10. Ano po sinabi ni Pablo doon? Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Wala ni isang nakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Lahat sila ay lumihis ng daan, sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ano po ibig sabihin nun? kung itong mga self-righteous Jews na to ay naghahanap ng kaluwalhatian, si Pablo rin mismo nagsabi na no one at no one. Wala na kahit isa. Abay, mahirap pala yung kalagayan nila, no? Bakit po? Dahil feeling nila sila ay matuwid, feeling nila sila po ay nakakarating sa karangalan ng Diyos, feeling nila sila ay mayroong buhay na walang hanggan dahil sa kanilang lahi, ngunit si Pablo rin po ay nagsabi, wala ni kahit isa. Okay? For all, di ba sabi nga doon sa Romans? For all have sinned, lahat, maging ako po, maging tayong lahat, maging ang Santo Papa na sinasabi nga nila na wala ang kasalanan. Lahat po, even po ako, even po ang mga Hudyo, even po ang mga taong pinili ng Diyos dahil sa kanilang lahi, wala ni kahit isa. Sa matuwid, ipinapakita ng Romans chapter 2 verse 7. Pinapakita doon sa Romans chapter 2 verse 7, ano yung kalagayan nila? Na ang perpektong pamantayan ng Diyos, ano yung pinaka standard ng Diyos? Yung perfect obedience sa kanyang Ama. Lahat po ba ng tao ay nakarating doon? Sasabihin nila, ay hindi naman ako makasalanan. Hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nangangalunya. Pero yung sabihin mo lang na wala kang kasalanan, ito ay malaking kasunulian. Pag nagsinungaling ka, ito po ay kasalanan na. Tama? So ibig sabihin po nun, ang perpektong pamantayan ng Diyos, it is the perfect work, it is the perfect obedience to God. Ang pagsunod sa Diyos, yun po ang pamantayan ng Diyos. Kaya hindi po yung good works. Hindi lang dahil si Kristo ay tunay na walang kasalanan, ngunit ang perfect obedience ay ang perpektong pagsunod ni Kristo sa kanyang Ama. So ibig sabihin, ang gustong tukuyin po ni Pablo, no? Parang kinokontradict niya yung pag-iisip ng mga Hudyo. Na nais mong sumunod sa Diyos, nais mong sundin yung lahat ng utos, isipin nyo, no? Yung Ten Commandments lang. Sundin nyo lang yung ano, aba, imposible yun. Baka sa akin, 7 out of 10 or baka 4 out of 10. So sa mga Hudyo, ganun. Ang sinasabi nila, wala kahit sino man ang makakasunod sa Diyos. Tanging si Kristo lang ang nakasunod ng perpekto na ayon sa kagustuhan ng Diyos. So ibig sabihin, kung hindi ikaw si Kristo, hindi ka nakasunod ng perpekto sa Diyos. So maliwanag po, maliwanag naging po ang kalagayan ng puso. So si Kristo ang katuparan. Okay? Si Kristo. Kasi lahat po ng sulat ni Pablo, ang nais niyang tukuyin, yung kalagayan ng puso ng tao, ng puso ng tao. So ibig sabihin, ang puso ng tao ay makasalanan. Kaya mapapansin nyo, pag nagsishare po kayo, di ba? Mapapansin nyo po, kapag nagsishare kayo ng gospel sa ibang tao, Brad, di na ako idamay dyan. Di na. Iba na lang. Hindi naman ako makasalanan ni. Eh. Iba na lang, yung addict na lang, yung ano na lang. Pero lahat po ay makasalanan. Si Kristo lang ang nakaganap ng kautusan ng Diyos. Bakit po? Siya lamang hindi nagkasala. Amen po ba? Na-tempt po siya. Tama? So kagaya ng ano, bakit siya naging nagkatawang tao? Bakit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos siya po ay nagkatawang tao? No? Idinagdag niya, sabi nga sa doktrina ng pinag-aralan natin, ininagdag niya ang kanyang pagiging tao. Ibig sabihin, nakalakad po ang ating Panginoon na siya po ay na-tempt, siya po ay nagutom, nagpakasakit, no? Na-betray, ngunit hindi po siya nagkasala. Lubos siyang sumunod sa Ama. Perfect obedience to God. Siya ang tumupad sa kautusan. Lahat ng law. Kaya mapapansin niyo, di ba? Sabi ng mga Pariseo, sino ka ba para hindi sundin yung batas ng Sabat? Ang sabi ng Panginoon, I am. Para sintintukoy ng Panginoon. No? Yung chosen, yung moving chosen na pinapanood sa Netflix. I am the law. Siya ang kautusan. Siya ang katuparan ng kautusan. Kaya ang kanyang buhay na walang hanggan ay nakabatay sa ating pagsunod sa perpektong pagsunod ni Kristo na ibinibilang sa mga mananampalataya. Ano ibig sabihin po noon? Ibig sabihin, kahit tayo po ay hindi tayo perpekto. Amen po ba? Yun po ang kalagayan natin. Manghudyo, ganun din po. Kahit ang tao ay hindi perpekto dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. That is the reason why we are justified and sanctified. Yung kabutihan at perpekto at righteousness ng Diyos na si Kristo, yun po ang nakikita ng Diyos sa buhay natin. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay tuturing na righteous ng Diyos. Pero, ito po ang warning, hindi tayo dapat pwede maging self-righteous. Amen po ba? Hindi porket tayo ay Christian, hindi porket tayo po ay Hudyo, nasasabihin natin, kayo ang makasalanan, kami ang nakakatupad sa batas. Hindi po. So maraming tao kasi nagtitiwala sa pagsimba, sa organisasyon. Ay, kami ang maliligtas. Ang aming reliyon ang magliligtas. Hindi po. Hindi reliyon ang magliligtas sa tao. Hindi rin kaalaman sa Biblia. Yung iba kala, marami na akong alam na memory verse. Kayo po ba, no? Bang alam memory verse nyo? No? John 3:16, no? Or baka Jesus wept. Hindi yung paramihan ng nalalaman na memory verse. Pero, ang pagbabasa po natin ng Biblia, yung mabuting gawang yun ay resulta lamang ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan rin po ay hindi dahil sa paglilingkod sa ministeryo. Amen po ba? Ay, ako maliligtas kasi ako ay DG leader. Ako maliligtas kasi ako ay musician. Ako maliligtas. Hindi po. Hindi kayo maliligtas ng mabuting gawa. Hindi tayo maliligtas ng mga ministry na ginagawa natin. Ng ministry, kaya ka nagkakaroon ng ministry, kaya ka nagkakaroon ng pagsunod sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Dahil binago ka ng Diyos. Dahil nalaman mo ikaw yung makasalanan at ikaw yung pinatawad. Yun po ay nagiging resulta. At ang masama po neto, minsan ang inisip ng tao, naligtas siya dahil sa relyosong pamana. Na-realize po ba natin yun? Ako, ligtas na ako, save na ako. Bakit? Kasi tatay ko, Christian, nanay ko, Christian. Lumaki ako sa Christian church. Lumaki ako sa Christian home. Kaya ligtas na ako. Hindi po. Hindi po. Dahil ang kaligtasan ng tao ay individual. Amen po ba? Individual po. Kaya paalala po sa atin yun. Hindi po tayo dahil tayo, ang nanay at tatay natin ay ligtas, tayo po ay ligtas. Wala pong palakasan sa Diyos. Kaya mapapansin nyo, yung ating title, di ba? Yung paghatol ng Diyos ay totoo. Ngunit hindi tayo huhusgahan ng Diyos batay sa ating kaalaman, kundi sa tunay na kalagayan ng ating puso. Ang mga Hudyo ay mapagmatuwid sa sarili, kahit pa alam nila na ang lahat ng tungkol sa kautusan ay huhusgahan pa. Ay huhusgan pa rin ayon sa kanilang ginawa. Ngunit ang mga sumusunod sa kautusan ng buo ay kasiguradang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus lamang ang walang hanggang salita, ang nakatupad ng lahat ng kautusan. So sa first point po natin, ang sinasabi lang po dito, si Kristo lang po ang perpektong nakasunod sa Diyos. Tayo po ay makasalanan. Ngunit tayo po ay maliligtas base sa pananampalataya natin kay Kristo. Na tayo po ay binabago. That's the reason why every day we ask forgiveness. Kanina, bago po tayo nagsimula, tayo po ay humihingi ng tawad sa Diyos. Dahil Diyos ay banal at ang kabanalan niya ay tanging sa pamamagitan ng pagpapakita ng perpektong pagsunod ni Kristo. Ngayon po, dadako tayo sa pangalawang punto, ang puot ng Diyos. So kinilala ni Pablo ang mga naghahanap ng pansariling pakinabang. Ito po yung salitang Grego na areteas, na nagsasabi ring na may mga pansariling ambisyon. Yun ang pinaka kalagayan ng puso nila. No? Areteas, mapagmataas, may sariling ambisyon. Okay? Ipinapahiwatag nito na ang pansariling ambisyon ay dahilan ng pagkabahabahagi at pagtatalo-talo. Ang mga naghahangad ng pansariling kapakanan at ang mga sumusuway sa katotohanan ay dadanas ng paghukom at galit ng Diyos. No? Sa kanilang self-righteous aritheia sa salitang Grego na sinulat po ni Pablo. Basahin po natin Romans chapter 2 verse 8 to 9. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga makasarili at sumusunod sa kasamaan sa halip na katotohanan. Pagdurusa at pagpihati ang daranasin ng bawat taong gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ano pong nais tukuyin ni Pablo? Doon sa talata, ngunit sa mga makasarili, no? Obserbahan nyo po, pwede nyo pong guhitan. Ngunit sa mga makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan. Ito po yung pinapakita ni Pablo na kabaligtarang uri ng tao, na dalawang uri ng tao, ng pamapagmataas. Okay? Ang pagiging makasarili, no? Yung word na aritheia, ito po ay self-righteous. Okay? Nangangulang makasariling ambisyon at pangsariling hangarin. Ibig sabihin, nais ng, na actually natural po sa tao yun. No? Napansin nyo, kasama po siya sa fallen nature ng tao. Selfish. Ako, ako, ako. Okay? Sa bahay, no? Sa society, laging ako. Laging ako ang iniisip. Tayo, yung sarili natin. So anong sinasabi dito? Ito po'y tumutukoy sa taong inuunang sariling kagustuhan kaysa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin yung flesh. Yung flesh ang inuusip. Ano bang gusto ng laman? No? No? Yung salili natin. Ibig sabihin self-pleasure. Hindi lamang ito problema ng kilos, kundi problema ng puso. Hindi lang po ito problema ng yun po ay kalagayan, kaya nagkakaroon ng outward appearance ng pagiging masarili. Ibig sabihin, wala siyang Diyos sa buhay niya. So ibig sabihin, ako lang, no? Pangangailangan ko lang. Pangangailangan ko kung ano yung gusto ko, ano yung magpapasaya sa akin. Hindi niya iniisip, ano bang magpapasaya sa Diyos? Ano ba ang kailangan ng Diyos? Ano ba ang kailangan ng kapwa ko? Ang pusong nagsasabing, mas mahalaga ang gusto ko kaysa gusto ng Diyos. Yun po yung kalagayan ng puso ng tao. Yung aritheia. Ano ang mas gusto? Diba? Isipin nyo na lang po, bakit po kayo nakaupo dyan? Aba, yung sarap-sarap ng tulog tuwing Linggo. Tama ho ba? Diba? May music, no? May nag-grinder, no? Tapos may nagpapatugtog ng mga oldies. Ay, sarap-sarap kayo matulog tuwing Linggo. Pero kayo po, gumising kayo ng maaga, umupo po kayo dyan, mas pinili nyo makinig sa Diyos. Bakit po? Dahil ang iniisip nyo, ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko? Diba? Even sa pagbibigay. Diba? Panginoon, bibigay ko ba batong perang to? Eh, may bayaran ako sa kasureko. Ayun na naman si Ju, si Juna, saka si Judith. Kilala mo si Judas, saka Judith. Si Juna. Juna yung kasureko. Si Judith. May Judith yung ano. No? Mas inuuna kaysa sa pagbibigay sa Diyos. Ibig sabihin po nito, mas mahalaga ang aking kagustuhan kaysa kanyang utos. Ay okay lang mambabae. Lahat naman ginagawa yan. Hindi po. Dahil pag sinabi ng Diyos ng adultery ay kasalanan sa Diyos, yan po ay siya ang nasusunod, hindi po tayo. Ano pong ibig sabihin po? Yung puot at galit. So ang puot ng Diyos ay hindi katulad ng galit ng tao. Kagaya po ng binanggit po ni Doc Ed, ng ating senior pastor. Ang galit ng Diyos ay hindi galit ng tao. Ang galit kasi ng tao ay personal. Yung, alam niyo, kayo, minsan nagagalit kayo sa walang dahilan. Pero ang Diyos, pag sinabi niya ang kasalanan, yan ay kasalanan. Kaya sinasabi niya ang kasinungalingan ay kasalanan, yan po ay kasalanan. Pero minsan tayo po ay nagdadahilan. White lies naman eh. Di ba? White lies naman. Partially true, partially half. Pero yan ay kasinungalingan. Kasinungalingan pa rin sa Diyos yan. Eh, sila naman na yung nagdanakaw. Sila yung paparusahan ng Diyos. Sila yung nagdanakaw ng billion-billion, million-million. Ako, 100 pesos lang ninanakaw ko. Kasalanan pa rin po yun. Puot pa rin ng Diyos ang makikita po natin. Dahil ang puot ng Diyos, ito ay banal, matuwid at makaturungan tugon ng Diyos laban sa kasalanan. Because He is holy, No? Dahil siya ay Diyos, siya ay banal. At galit siya sa kasalanan. Naalala ko po yung isang DJ po namin, yung isang argumento. Bata po to, no? anak nung ka-discipleship namin. Sabi yung ganyan nung anak niya, para praise ko lang ho. Sabi nung anak niya, Daddy, tama ba yung statement na God loves the sinner and He hates sin? Ma? Tindi, no? Narinig niyo na ho ba yun? God loves the sinner and He hates the sin. Alam niyo po, sabi ng tatay, sino ba ang pinapadala sa impyerno? Yung sin or yung sinner? Yung sin po ba, yung kasalanan ang pinaparusahan? Or yung sinner ang pinapadala sa impyerno? Yung sinner. Maliwanag po ba? Oo, mahal tayo ng Diyos dahil tayo ay nagkasala. Pero ang kaya mapapansin nyo, lalo ngayon sa Western world, yan po ang sinasabi ng ano, sinasabi ngayon nila to justify their iniquities, to justify yung kanilang makasalanan ng ano. Mahal naman ako ng Diyos, maunawaan ako ng Diyos. Kahit ako ay bading, kahit ako ay lesbian, kahit ako ay babaero, kahit ako ay magnanakaw, magbibigay naman ako sa Diyos. Hindi po. Dahil ang pinaparusahan ng Diyos ay ang makasalanan. So ano po ibig sabihin po dito? Tiyak ang paghuhukom ng Diyos. Amen po ba? So sigurado po yun. Binibigyan, ito ay banal, no? Holy, matuwid at makatarungan tugon ng Diyos laban sa kasalanan. Binigyan din ni Pablo na ang tiyak na paghahatol ng Diyos, ang pagiging Hudyo o pagkakaroon ng relihiyong privilegio, privilege kasi para sa kanilang magiging Hudyo, okay? Ay hindi makakapaligtas kahit kanino man. Hindi siya makapagligtas. Na dahil ikaw Hudyo, ligtas ka sa paghukom ng Diyos? Hindi. Yun ang nais tukuyin ni Pablo dito. Na kahit ikaw ay Hudyo, ikaw ay darating sa punto na ikaw ay huhusgahan ng Diyos. At tiyak po yun. Ano yung katotohanan na makikita natin dito? Marami kasing tao nagsasabi na, lumaki naman ako sa simbahan. Kristiyano naman ang aking pamilya. Alam ko ang Biblia. Ngunit ang mga kalamang walang pagsisisi ay nagdadala lamang sa mabigat na pananagutan. So ibig sabihin, ang ating pagbabasa ng Biblia, hindi po yan ang kaligtasan. Ngunit, dahil nga, napatatandaan niyo yung lesson last week, dahil naiintindihan mo ang biyaya ng Diyos, ito yung nagdadala sa tao sa kaligtasan. Tuwing nagbabasa ka ng Biblia, hindi yun nagliligtas sa'yo. Hindi ang paramihan ng verse. Pero dahil nagbabasa ka ng salita ng Diyos at nakikita mo yung pagiging makasalanan mo, kaya ka naliligtas, kaya ka nagbabago, kaya ka nalalaman mo, walang sino man na nakalapit sa Diyos na makasalanan, kundi si Kristo lamang ang tanging paraan. Ang Diyos ay hindi nagagantimpala sa Hudyo dahil lamang sa kanilang kinagisnan o kanilang tradisyon o kanilang reliyon o kanilang mga pribilehiyo. Kapag hindi sila susunod sa katotohanan, ang makikita nila ay galit at puot ng Diyos. Tunay po yun. Ibig sabihin, kapag hindi sila sumunod at hindi sila nagbago, ang kanilang tatahakin ay galit at puot ng Diyos. Yun po ay tiyak. Yun po ay sigurado. So pansinin na sinabi ni Pablo na lahat ng tao ay gumawa ng kasamaan. Sa Mahudyo muna at gayon din sa mga Grego. Pag sinabing Grego, ito po yung mga Hintil. Hindi Mahudyo. Tayo po ay sa mga Hintil, no? Gentile po ang tawag po sa atin. Tayo po ay kasama sa lipi ng mga Gentile dahil hindi po tayo Hudyo. Ang ibig sabihin po ni Pablo ng bawat isa, bawat tao, na ibig sabihin nito ay personal na bagay. Ang ibig sabihin po nito, lahat po ay nagkasala. Period. Wala ni isa, no? Wala ni isa ang matuwid. Tanging si Kristo lang ang matuwid. Amen po ba? So, ang sigurado lang po doon na lahat po tayo may kasalanan at dadanasin po natin ang puot ng Diyos. Ngunit, ito po yung kagandahan po noon. Dahil sa ginawa ni Kristo, natatandaan niyo po, bakit po namatay si Kristo? Dahil pinawi niya ang puot ng Diyos. Kaya di ba nung siya po inapako, sinabi niya, tetelestai. Tapos na ang galit ng Diyos. Ibinigay na ang the Lamb of God the perfect offer na siya lang ang tanging alay para sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, wala na po tayo idadagdag. Ibig sabihin po noon, hindi reliyon, hindi pagmabuting gawa, hindi lahi ang nagpapawi ng puot ng Diyos, kundi ang perpektong paggawa ni Kristo. At yung pananampalataya natin kay Kristo, yun po ang nagliligtas sa atin. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin yun? Maliwanag po sa atin yun. At pangatlo at huling punto, walang kinikilingan ang Diyos. Ipiniwanag din ni Pablo, ni Apostol Pablo, na ibinibigay ng Diyos ang kaluwatian, karangalan, kapayapaan sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Muli, mapapansin natin na ang una muna ang mga Hudyo. Okay? Jewish muna. Okay? Kaya mapapansin niyo yung promise ay sa Jewish muna. Then after the Jew, then the Gentiles. Okay? Ito po'y tumutukoy sa parehong pagpapala at paghukom. Ang mga Hudyo at mga Hentil ay parehas lamang nahuhusgahan dahil ang Diyos ay walang kinikilingan at walang pinapanigan. Basahin po natin sa huling punto natin, sa Romans chapter 2, verse 10 to 11. Subalit, karangalan, kapurihan, at kapayapaan naman sa bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. So sa talata binasa po natin, sapagkat ang Diyos ay walang tinatanging tao. Ano ibig sabihin po noon? Hindi siya bias. Ha? Tayo, bias tayo, di ba? Lalo minsan sa mga tatay. No? May madalas niyan, may favoritism tayo, may napapalo. Iba yung judgment, even sa school. No? Pagiging teacher, minsan bias tayo. Minsan sa pagiging panonood ng TV, may bias po tayo. No? Mas pinapanigan natin ang isang bagay kaysa sa isa. Ngunit ang Diyos, hindi po siya bias. Wala po siyang kinikilingan. Okay? Sapagkat Diyos ay walang tinatangi. Ito ang sentrong mensahe ng buong talata. Okay? Pwede niyo pong guhitan po yun. Okay? Na ang Diyos, yung verse 11 po, sapagkat ay Diyos ay walang kinikilingan. Ibig sabihin, wala po siyang pinoprotektahan. Okay? Wala po siya na pinoprotektahan na, ikaw ay Jew, ang parusa sa iyo, kalahati lang nung pang-Gentile, ha? Hindi. Parehaso yun. 100% ang parusa at puot ng Diyos sa mga Hudyo. Una sa Hudyo. Bakit po? Bakit lagi sinasabi una ang Hudyo? Kasi sila ang unang tumanggap ng utos. Okay? Sila kasi ang una nakaalam ng kabutihan ng Diyos. Kaya sila yung unang dapat nakakaalam. Diba sabi ang ganyan? No? Sinasabi, tulad, no? Kagaya nung announcement ni Brother Nem. No? Na wheel clamp. Hindi ko naman alam na may wheel clamp dyan eh. Pero bakit pa rin na wheel clamp? Sabi ang ganyan, okay? The innocence of the law excuses no one. Sabi ang mga, especially mga nag-aaral ng batas. Hindi mo alam yung batas, hindi siya pwede mag-excuse. Kasi mga Grego, sasabihin nila, hindi ko naman alam na bawal pala mangulo niya. Tama? Hindi ko naman alam na bawal pala magsamba sa Diyos-Diyosan kasi hindi sila tumanggap ng Mosaic Law. Okay? Maliwanag ho ba? Bakit sinasabi muna ang Hudyo muna, then the Greek? Kasi ang Hudyo ang unang nakatanggap ng utos. So sila ang unang dapat sumusunod. The Greek, tayo mga mananampalataya, nalalaman lang natin dahil tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil tayo po ay nabahagi na ng salita ng Diyos. Kaya tayo rin po ay karapat dapat rin parusahan. Ang sentro ng mensahe ng buong talata, ang kahulugan ng walang kinikilingan. Ang ibig sabihin nito ay hindi tumitingin ng Diyos sa kayamanan. No? Hindi tumitingin ng Diyos, okay, konti lang yung parusa mo kasi magaling kang magbigay sa akin sa tithes and offering. Hindi. Hindi po. Hindi tumitingin ng Diyos sa yaman ng tao, sa posisyon, sa katanyagan, sa impluensya, at sa lahi. Pantay-pantay ang paghatol ng Diyos. Hindi dahil Hudyo ka, hindi ka paparusahin. Hindi po. Walang kinikilingan ng Diyos. Ang tao ay maaari madala sa panlabas na katangian, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hudyo muna at bago Grego, at saka ang Grego. Ibig sabihin, ang Diyos ay humusga sa puso natin. Ang statement na to ay tumutukoy sa pribilehyo, pananagutan, natanggap ng mga Hudyo kasi ang mga kautusan. Tama? Diba? Nung sila po ay nasa ilang or nasa wilderness, sila po ay tumanggap ng kautusan na galing kay Moses. Sila rin po ay tumanggap ng propeta. No? Walang Pilipinong propeta, kaya huwag kayong maniwala na may propeta mga Pilipino. No? Ang mga propeta po ay pinagkaloob po sa lahi ng Panginoong Hesus Kristo, sa lahi po nila David, sa lahi po nila Abraham. Doon po nang galing. No? At ang mga Hudyo po ay tumanggap ng pangako ng Diyos. Ang dami po nilang pangako tinanggap. Yung covenant na tinatawag. Lahat po karamihan nang galing doon sa mga Hudyo. The Abrahamic covenant, no? Pangako kay Abraham na sila ay pagpapalain, ang kanilang lahi ay pagpapalain, Mosaic covenant, no? Pagsunod nila kay Moses, kay Davidic, di ba? Si Jesus mismo ay Hudyo. Tama? Si Jesus Christ mismo ay Hudyo. Dahil dito, sila ang unang nakatanggap ng pahayag ng Diyos, ngunit sila rin ang unang pananagutin. Yan ang nais ng tukuyin ni Pablo dito. Kayo ang unang nakatanggap, kayo rin ang unang pananagutin sa batas. Ang Diyos ang humuhusga sa lahat ng tayo sa kanyang pamantayan. Hindi niya tatanungin. No? Pag tayo po ay namatay, halimbawa po, ako ay namatay na. Okay? Darating ang punto na ako'y tatayo sa judgment seat ng Diyos. Hindi tatanungin ng Diyos anong simbahan yung dinadaluhan. Miyembro ka ba ng GCF? Okay, exempted ka na. Hindi po. Hindi. Kaya huwag po kayo maniniwala doon sinasabi ng iba na pag kayo ay sumapi sa aming simbahan, sa aming samahan, kayo lang po ang maliligtas. Hindi po. Hindi po. Reliyon ay never na nagligtas sa tao. Walang reliyon na pako. Wala. Hindi rin yung tinatanong ng Diyos, anong reliyon mo? Anong posisyon mo? Ikaw ba'y nagsilbi? Sino ang iyong magulang? Ang nanay-tatay mo ba ay Kristiyano? Ang nanay-tatay mo ba ay Hudyo? Hindi po. So anong katotohanan po ang nais na tukuin nun? Ang kanyang tinitingnan ay tunay na kalagayan ng puso. Our heart. Tayo po ba'y nanampalataya sa kanyang anak? Kung tayo'y nanampalataya, tayo po ba'y sumusunod sa kanya? Are we disciple of Christ? Yun po ang tatanungin. Dahil pagdating po natin sa judgment seat, kung tayo po'y nanampalataya, di ba sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pero pagdating doon, huwag nyo lang kabisaduhin John 3:16, pati yung 17 and 18. Tama? Kabisado yung John 3:16, pero yung 17 and 18, hindi. Bakit? Ang sabi doon, silang mga tao hindi nanampalataya, hinusgahan na po. So, binigyan din ni Pablo ang bahaging ito mula sa talatang ikalawang kapitulo na walang kinikilingan ng Diyos, parehas huhusgahan ng Diyos ang Hudyo at Hentil, at hindi rin sinusulong ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Hindi po. Sinasabi ni Pablo dito, both will experience the wrath and judgment of God. Whether ikaw ay Jewish, whether ikaw ay Hentil, whether ikaw ay Pilipino, whether ikaw ay Hapon, anumang lahi mo, lahat po yan. Hindi rin sinusulong ni Pablo yung kaligtasan ng gawa. We are never being saved by our righteous works. Our righteous works are just filthy rags, maduming basahan sa harapan ng Diyos. Ipiniliwanag din na walang sino man ang gumagawa ng matuwid. Ang binibigyan niya ng diin dito ay ang Diyos ay walang kinikilingan. Sa ating pong pagwawakas, nawa matanim sa puso natin yon. Na Panginoon, kaya pala ako sumusunod sa iyo. Kasi ito ay ebidensya. Hindi pala ito nagliligtas sa akin. Ang tanging nagliligtas lang pala sa akin ay ang tanging ginawa, ang perpektong ginawa ni Hesukristo sa krus. Nang siya ay inalay niya ang kanyang buhay para puksain or pawiin ang galit at puot ng Diyos. Dahil galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Dahil yan po ay perpektong pagsunod ni Kristo. At dahil siya po ay perpekto, dahil siya po ang dakilang alay, hindi po siya basta-basta namatay lang at nag-stay sa tomb. Siya po ay muling nabuhay. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, yan po ay tapos na ang judgment ng Diyos sa tao. Ibig sabihin, bayad na. Ang tanging gagawin po lang natin, lalo na po sa nakakarating ng tinig na ito sa mga nanonood, ano lang po ang tanging pwede natin gawin? Manampalataya sa perpektong ginawa ni Kristo dahil everyone have fall short in the glory of God. Dahil po doon, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po, ngayon at bago po tayo mamatay, tayo po ay magkakasala. Amen, kasala. Amen po. That's the reality. That's the reality. Ako,

0: ating pong pagsasabuhay. Unawain at panampalatayaan ang Diyos, ang hukom ng lahat ng tao, Hudyo ka man o Hintil, believers ka man, Pilipino ka man, tayo po ay dadanas ng hukom ng Diyos. Bawat isa ay hatulan ayon sa kanyang ginawa, hindi dahil sa kanyang pagiging Hudyo o pagiging Hintil, kundi dahil ang Diyos ay siyang hukom sa lahat ng tao. Amen po ba? Maliwanag po sa atin yon. Okay? Hindi po tayo naliligtas ng lahi. Hindi tayo naliligtas ng reliyon. Pangalawa po, unawain at panampalatayaan ang lahat ng na gumagawa at gumawa ng kasamaan at hindi maka-Diyos ay nararapat tumanggap ng puot at matinding galit, kaguluhan at kalituhan. Ang tanging solusyon lamang upang makawala dito ay ang tunay na pananampalataya sa mabuting balita ng Panginoong Hesus na siya ring kapangyarihan ng Diyos para maligtas. Kaya mapapansin niyo po yung sa chapter 1 na dito po tayo magwawakas. Ang sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel because this gospel is the power of salvation. Ang mabuting gawa, ang mabuting balita lang ng Diyos ang tayong magliligtas po sa atin. Nawa, sa ating pag-uwi mamaya, sa ating pagtulog mamaya, search our heart. Panginoon, am I self-righteous? Am I self-righteous, Lord? Maging ako, bago po ako matulog mamaya. Panginoon, turuan mo po ako. Turuan mo po ako, Panginoon, na masabi ko, Panginoon, na ako'y makasalanan. Ikaw lang ang kailangan ko. Hindi yung mabuting gawa ko. Bagko salamat dahil ikaw ay tuwid, ikaw ay nakalakad sa Diyos. Salamat. Salamat sa kanila.
1: You've just heard a message from the Word of God with Green Hills Christian Fellowship Naga in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM. We hope you'll join us again next week. God bless you.
2: Kuryente 1-5, tubig 400, gatas ni Kiko 1-2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.

0: pa. Di naman kita pinipili tumigil. Pero pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos unti-unti? Gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, Jun. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa isang napaka-espesyal na biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express Special Trip Edition, dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. Ako po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka ngayong linggong ito sa ating special trip edition. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng mga kantang papuri at pagsamba. Kaya relax ka lang, open your heart at samahan mo kami. Kaya ano pang inaantay mo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-isko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.

At ayan na nga ka-Express Mate. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. At syempre, isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team. Ako po ang inyong cute na driver. At gaya ng aking laging paalala sa inyo, the road may be long, but His grace will carry you on. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Magandang gabi po sa bawat isa na nariyan, nakikinig at nanonood sa ating FB Live, sa ating mga nasa radio, at na nasa mga sa YouTube, sa Instagram. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyong lahat. Kayong muli po ay nanonood, nakikinig. Ito po ang FBC Bicol ng The Way 104.3 The Way FM. Yan po. So, kami ang inyong makakasamang muli. Ako po si Pastora Gigi Daysog.
1: At ako naman po si Joey Springer.
0: So, nung nakaraan nag-solo ako, ngayon nandito na ang aking partner. Mm-hmm. So, ayan. Pag ako naman nawala, siya naman mag-solo. Ayan. Sige, pakinggan natin ang ating Ate Joey ang magbabahagi sa hapong ito.
1: Ayan. Ang tema natin ay Fear Not, the Lord Will Help You. Ayan, matatagpuan sa Isaiah chapter 41 verse 13. For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Sa Tagalog po, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka.
0: Amen.
1: Ayan. Sa historically, The Book of Isaiah ay sinulat po ito sa nation para sa bansa ng Israel during a time of immense and fear when they facing exile and powerful enemies. In their vulnerability, God spoke these tender words to remind them that they were not forsaken. Ito ay sinulat para sa bansa pong Israel sa panahon ng kanilang kawalan sa kanilang exile, sa panahon ng kanilang vulnerability, yung kanilang kahinaan, dahil doon ni-remind sila ng Panginoon na they were not forsaken o hindi sila tatalikuran ng Diyos.
0: Amen.
1: Anong sabi doon? Do not fear. Huwag tayong matakot. God frequently commands the Israelites and by extension believers not to give in to anxiety, doubts, or the threats or adversaries. Pag tayo nakakaramdam ng takot, anong nangyayari sa atin? Nagkakaroon tayo ng anxiety, ng panganib o banta sa ating buhay. Doon sa kalagayan ng mga Israelites noong panahon, yung matinding takot ang kanilang nararanasan dahil doon sa kanilang kaaway. Dahil malakas ang kanilang kaaway. At ano ang sabi ng Lord doon sa text natin? I will help you. I will help you, ang sabi ng Lord. It is a direct and personal promise of intervention o namamagitan siya when you reach the limits of your own strength. Minsan, pag nagawa na natin yung mga bagay na kaya natin gawin at hindi natin kaya, anong ginagawa natin? Saka tayo lalapit sa Lord. At syempre, si Lord faithful sa kanyang
0: promise.
1: Anong sabi? I will help you. Direct and personal promise siya ng Lord mula sa kanya mga salita. Then ano pa? Taking your hands. Holding your right hand symbolize divine protection, close guidance, and reassurance. It convey that you are not facing your struggle or fears alone. Yan. Yung saan tayo hahawak, siyempre sa ano, tayong hahawakan ng Lord. Sabi niya, taking your hand, then you holding your right hand, yung kanang kamay mo. Ito ay nagsisimbolo ng proteksyon ng Diyos sa iyo. At ipinararating niya na hindi ka nag-iisa, kundi kasama mo siya.
0: Amen.
1: Ano pa? Ang sabi dun sa text, I am with you. It means one who accompanies you, who walks with you, who is by your side. You may not see him or feel him or hear him, but He's there just the same. Yan, tapat ang pangako ng Diyos. Anong sabi? Palagi siyang nandyan. Hindi mo siya maaring nakikita o nararamdaman, but He is always the same. He is always there for you. Yan. Ang salita ng Diyos ay tapat at makapangyarihan. Ano ang sabi sa Numbers 23:19? Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Pag sinabi ng Diyos, yun ay gagawin niya at yun ay papangyarihin niya. Ganun din sa Isaiah 46:11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain, oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Yan, malinaw po na gagawin ng Diyos anuman ang kanyang naisin, anuman ang kanyang nais mangyari. Yan, sa patuloy na panghahawakan natin sa kanyang mga pangako, ang text na ito ay may kaakibat po na response. Paano ba natin ipapamuhay ito? Sabi dito, how can we apply itong Isaiah 41:13? Kasi ito ay matibay na pangako ng Diyos sa ating daily life o sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, pray with confidence. Sabi dito, not fear, kasi ang takot ay nagbibigay ng anxiety, okay, ng doubt. Ayan. Fear and prayer cannot coexist for long. Ayan. Kung may takot ka at nananalangin ka, parang walang
0: walang trust.
1: Oo, wala yung tiwala mo sa Lord doon. Then, read the scripture. Magbasa daw tayo. Saliksikin ang kanyang mga salita. Then, pray each morning for God to guide you your actions and remind you of His presence. Stop feeding anxiety with constant negative reports. Instead, replace those thoughts with the promises. Ayan, sa Bible natin matatagpuan ang mga promises ni Lord. And anchoring your mind set in faith rather than world chaos. Ayan, wag nating punuin ang ating isipan ng mga negatibong bagay. Mga negative reports na narinig natin o maging nakikita natin sa ating paligid. Tapos dun, mabubuhay na naman yung takot mo. Lalo na kung sa mga nangyayari sa ngayon, kung yan ang mumuni-muniin mo, ayun, mawawala ka talaga, mapupuno na takot ang puso mo. Kundi, anong sabi? I-replace doon natin o palitan natin ng mga promises ng Lord yung takot na ating nararamdaman. Yan. Remember His promises. Alalahanin palagi yung promises ni Lord in your moments of weakness. Yan. Sa panahon ng ating kahinaan, yung pangako ng Diyos ang pwede natin panghawakan. Yung pangako ng iba, malabo po yun. Kundi yung pangako ng Diyos, tunay at totoo. Dahil buhay. Sinabi niya yun sa Numbers kanina. Hindi siya yung tao na nagsisinungaling. Then, seek the strength that comes through Jesus Christ. Yan, palaging si Lord Jesus ang may source ng strength. Yan. Find His help through others. Intentionally, surrender your control, trusting that your ultimate helper is guiding your steps. Palaging minsan, di natin napapansin, may mga tao sa paligid natin na inaalaw pala ng Lord na sila pala yung mag-guide sa atin, tutulong sa atin. Then, hold firm to His righteous hand. Yan, panghawakan natin. Hawakan natin yung kamay ng Lord. I-visualize natin that God literally holding your hands when anxiety strikes. Pag nakakaramdam na tayo ng takot, Lord, hawakan mo ako. Para lang yan yung, kung mapipicture natin yung nanay na kasama ang anak sa pagtawid sa street light. Anong gagawin ng nanay? Hahawakan syempre yung kamay ng anak. To protect her. Anong hihintayin ng nanay? Tuturuan yung anak. Anak, pag nag green na yan, go na. Ibig sabihin, yung danger, wala na. Malaya sila makakatawid o safe sila makakatawid doon sa pedestrian kasi nandun na may sign, go. Yun ang dapat hintayin natin. Pag may mga pagsubok, panghawakan yung promise ni Lord, then hintayin yung kanyang pangako, hintayin yung kanyang protection, at hintayin yung green light. Pag sinabi ng Lord, go, go na. Diba, Pastor Reggie?
0: Amen. So, napakaganda. Yun lang ang ating gagawin. Panghawakan. Tatandaan natin, buhay po ang salita ng Diyos. Pero may condition din yon, panghawakan yung pangako ng Diyos. Amen. Sabi kanina, pray every morning. Then, yung Joshua 1:9, huwag kaligtang basahin ang aklat o ang Biblia. Kasi wala tayong ikiklaim na pangako kung hindi natin. Kasi puno ng pangako ang Biblia. So bilang mga anak ng Diyos, yung ating panghahawakan, huwag tayong matatakot. Lalo na sa mga panahon na ito. Sabi nga, wala nang ibang mabuting balita ngayon kundi ang Biblia na lamang. Kung titingnan mang balita sa radyo, pasama ng pasama. Wala nang mabuti. Kaya ang mabuti na lamang ang Panginoon. Kaya panghawakan natin. Huwag tayong matakot. At sabi nga, kan mga gurang, nasa uling panahon na. Kaya kung mapapakinggan mo yung mga edad na ngayon, mga 87, 90, yan na. Iba na ang panahon ngayon. So walang, ang hindi lang nag-iiba ang Panginoon at ang kanyang salita.
1: Yes.
0: Yan, sige, makinig tayo ng isang awitin at yung sa live naman, makakapanood tayo ng mga gawain ng The Way.

0: dalangin. Panginoon, maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy namin napapakinggan. Tunay ng salita mo ay buhay. Sa mga panahon na ito, wala kaming ibang maaasahan kundi ikaw. Sa nangyayari sa palibot namin, na huwag kaming matakot dahil may Diyos kami na dapat naming hingian ng tulong. Ikaw ang great protector namin, Panginoon. Kaya salamat sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood, Ama. Ikaw ang higit na nakakakilala sa kanila at nakakaalam ng laman ng kanilang puso, ng kanilang mga nararanasan. Lord, kung may mga problema, Lord, ikaw ang magbigay kalutasan. Ang mga nanghina, patuloy mong palakasin. And may makaramdaman, Lord, we pray for the healing upon healing from your hands, O God. Dahil ang lahat ng bagay, Lord, hayag at lantad sa iyo. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Kaya salamat po sa mga salita mo na magbigay sa amin kalakasan, magbigay sa amin katapangan upang patuloy harapin ang buhay sa araw-araw dahil alam namin na may Diyos. Na hindi kami matatakot dahil alam namin may Diyos. Kaya Ama, salamat po sa gabing ito at salamat po sa istasyon na ito. Ang the way na ito na nagiging instrumento na marami pang mabigyan maabot na yung mga salita at makapaghatid kami ng kalakasan sa bawat isa, O Diyos. Kaya patuloy mo pong pagpalain ang istasyon na ito, O God. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat na pasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan, dadako sa tayo sa pagbati sa ating mga solidong nakikinig at sa iba't ibang lugar, sa malayo, sa iba't ibang bansa na naabot ng Facebook. Magandang gabing, magandang araw o gabi sa inyo saan man kayo naroroon. Ang pagpapala at ang pag-iingat ng ating Panginoon sumainyo. At ang aming mga tagapakinig din sa Binanwaan, magandang gabi. Mga taga-Binanwaan, ang mga bagong nakikinig dyan, magandang gabi sa inyo. Diyan sa lugar ng Kilikaw, Sister Bernadette, ang kanyang mga kabataan dyan na napatuloy niyang yayaya na madala sa simbahan. Magandang magandang gabi. Diyan sa Puro, magandang gabi. Diyan sa Isla ng Rapo-Rapo, sa mga sa Isla Batan, magandang gabi. At sa poblasyon, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kay Charito. So siguro magaling na si Cha. Magandang gabi, Cha. Diyan sa Pasig, Bikutan, magandang magandang gabi. Okay, Sister Joey?
1: Mga tagaginan, ayan, island. Diyan sa Rapo-Rapo Island. Hello po sa inyo, sa Washington, ating taga-subaybay sa Ginubatan.
0: Pulanggi.
1: Ay, hello kay Maring Sharon, diyan sa Bunga.
0: Ito Pulanggi. Sa mayroon pa diyan sa Bunga at sa Pulanggi. Diyan sa Masbate, ng aming mga kaibigan diyan, magandang gabi sa inyo. Sa baba, ay sa lugar ng Daraga, sa Banyadero, magandang magandang gabi. At diyan sa Maoraro, na Ginubatan, hindi saksakap lang kamali ko di Ginubatan.
1: Subaybay natin sa FB Live,
0: sa mga FB Live.
1: Batangas, Santo Tomas, Batangas.
0: Yung mga nakikinig sa radio, sa Banyadero mga radio sila. Magandang magandang gabi po sa inyo. Huwag niyong kaligtaan po, makinig. Lunes hanggang Linggo, araw-araw po yan, alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Ayan, maraming maraming salamat kay Don Ramon na aming nakasama sa ngayon. Siya po ang aming nakasama. Maraming maraming salamat at sa lahat po, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunod. God bless everyone po!

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: sa ating prayer time. Maglilid o pangunahan po tayo sa panalangin ni Kuya Efren Narido. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga naman po sa inyong lahat. At naway ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na gawad sa Diyos sa araw na ito. Samahan naman po ninyo ako sa isang panalangin. Manaming banal ang Diyos na patuloy na nagpapangyari ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Salamat naman po Ama sa patuloy mo pong pangamin. Patuloy mo po na pagbibigay po sa amin ng mga pagkakataon na maipahayag din po ang iyong salita sa mga taong gustong umabot ng iyong mabuting balita. Salamat po Ama sa iyong anak na si Jesus na patuloy po Ama na

0: siya sa aming mga anak mo na pinili mo nung paman. At hiniling din po namin sa iyo, Ama, na igawad mo rin po, Ama, ang pagpapala sa aming pamahalaan sa mga tao na ginagamit mo po, Ama, upang mapanatili ang kayusan, upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran ng aming lipunan. Naway tulungan mo po sila, Ama, na magampanan nila ang kanilang tungkulin na ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po sila, Ama, na mabatid na hindi po sila nananagot sa tao lamang, kundi sa iyo po sila mananagot. Kaya tulungan mo po sila, Ama, na mapaayos ang kanilang paglilingkod sa mga tao, sa mga mamamayan. Ng pagkakaisa sa lipunan. Tulungan mo po sila, Ama, na makaiwas sa mga kaisipan na magbibigay lang po, Ama, ng pagkakahati-hati at pagkaguluhan. Tulungan mo po sila, Ama, na makita rin po, Ama, ang iyong matuwid na daan at maisakatuparan ang mga bagay na magbibigay po, Ama, ng parangal sa iyong banal na pangalan, at mapalawag din po, Ama, ang pagpapahayag patuloy mo po, Ama, silang tulungan at ilayo po sa mga bagay na mga makasisira po sa lipunan. Ito po'y aming idinadalangin po, Ama, at pinapasalamat sa pangalan po ng iyong anak si Jesus. Amen.
1: Maraming salamat po, Kuya Efren, for leading us in prayer. Patuloy po tayong manalangin. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, for your reminders sa umagang ito.

mga kasagutan. Help us, Lord, to declare that you are always good, that you are always faithful, and that you are always worthy of all honor and glory. Lord, as we are about to end itong programa, mabungang panalangin sa umagang ito, guide every decision that we make, Panginoon. Mga Panginoon, yung mga words na lalabas sa aming mga bibig will be an encouragement sa ibang tao. Mga Panginoon, yung mga actions na aming gagawin mag-reflect ng iyong pag-ibig para sa iba. At mga Panginoon, ang aming mga buhay become testimonies of your sustaining grace. Lord, gamitin niyo po kami to point our families, our friends, our neighbors, our co-workers, our classmates to the hope that is found in you alone. Maraming salamat, Ama. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nakinig, nagantabay sa umagang ito. Good morning din po sa inyong lahat. A blessed morning po sa lahat na bumate. Sa muli po, ito po ang mabungang panalangin. Ako po ang inyong host for today, Pastor Gordel Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 20 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Bobby Cristobal bumisita sa opisina ng FIVOX. Albay Provincial Health Office nagbigay paalala sa posibleng ash fall sa ilang lugar sa lalawigan dahil sa patuloy na pag-alboruto ng bulkang Mayon. Mga healthcare workers sa Sorsogon, Sinanay, sa maternal at newborn care ng DOH Bicol. At bakuna para sa supplemental immunization activity, handa nang ipamahagi sa mga LGUs at healthcare facilities sa Albay. At ngayon po sa mga detalye. Bumisita si Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Bobby Cristobal sa opisina ng Philippine Volcanology and Science

0: Filipino Observatory in charge Doreen Abelinde, kasama ang mga local disaster risk reduction and management officers para pag-usapan ang pinakahuling kaganapan sa aktibidad ng Bulkang Mayon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagbigay ng ilang paalala ang Albay Provincial Health Office sa posibleng ash fall sa ilang lugar sa lalawigan dahil sa kasalukuyang alert status ng Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, ang abo ng bulkan ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan at iba pang panganib sa kalusugan. Pinayuhan ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga health advisory, lalo na sa mga bata, buntis at matatanda at maging sa mga may karamdaman. Makinig lamang anya sa mga opisyal na abiso mula sa PBOX, DOH at sa lokal na pamahalaan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pinalakas naman ang Department of Health Bicol, Center for Health Development, katuwang ang Provincial Health Office at Provincial Nutrition Council ng Sorsogon, kaalaman at kasanayan ng mga healthcare workers sa lalawigan sa pamamagitan ng training of trainers on essential maternal and newborn care lactation management o EMNCLTOLMT. Sinimulan ang tatlong araw na pagsasanay kamakailan sa Pedro's Hotel sa Sitio Gabaw, Barangay San Roque, Bacon, Sorsogon at nagtapos nitong July 16. Dinalon ito ng mga healthcare professionals mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga pasilidad pang kalusugan sa lalawigan upang higit pang mapaigting ang kanilang kaalaman sa essential maternal and newborn care, lactation management, at pagbibigay ng epektibong breastfeeding counseling at suporta alinsunod sa mga makabagong pamantayang pangkalusugan. Bahagi rin ng programa ang paghahanda sa mga kalahok bilang mga trainers ng magsisilbing tagapagsanay sa kani-kanilang health facility at local government units upang higit pang maisulong, maprotektahan at masuportahan ang wastong pagpapasuso at dekalidad na pangangalaga sa mga ina at mga bagong silang nasanggol sa buong lalawigan ng Sorsogon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, maaari nang makuha ng mga local government units or LGUs at health facilities ang kanilang nakalaang supply mula sa Albay Provincial Cold Room sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City upang matiyak ang maayos na pagsasagawa ng SIA sa buong lalawigan. Kabilang sa mga ipapamahaging supply ang measles rubella vaccines na may kasamang diluents at paracetamol syrup at paracetamol drops, mga SIA forms at 0.5 ml syringes. Ayon sa APHO, ang maagap na paghahanda at pamamahagi ng mga bakuna at medical supplies ay mahalaga upang matiyak ang ligtas, epesyente at matagumpay na implementasyon ng supplemental immunization activity. Nagpasalamat naman ang opisina sa lahat ng mga katuwang sa ahensya, kabilang ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa paghahanda ng mga kinakailangang supply para sa nalalapit na bakunahan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Aabot naman sa 80 manggagawa sa Legazpi City ang karagdagang mapoprotektahan sa isinagawang ikapitong run after contribution evaders o race ng SSS Legazpi Branch para sa taong 2026 ngayong July. Sa nasabing operasyon, binigyan ng 15 araw ang 16 na employers upang tuparin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng batas sa pamamagitan ng pag-issue ng show cause order. Kabilang sa mga sinilbihan ng show cause order ang isang real estate business, dalawang tindahan ng electric

0: from household appliances, dalawang negosyong may kaugnayan sa water transportation services, isang massage center, dalawang jewelry shop, isang tutorial services provider, limang food stall at dalawang ready-to-wear o RTW shops. Sa kabuang 16 na employer, 6 ang natukoy na may paglabag dahil sa hindi paghuhulog ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado, habang 10 naman ang nabigong magparehistro sa SSS at mag-ulat ng kanilang mga manggagawa. Nanawagan naman si SSS Legazpi Corporate Executive Officer Lemuel Alwin Aragon sa mga employer na agad tuparin ang kanilang mga obligasyon sa kanilang mga manggagawa at huwag nang hintayin mapatawan ang kaukulang multa at iba pang legal na pananagutan dahil sa hindi pagsunod sa batas. Binigyang diin din niya na nananatiling epektibo ang raise operation sa pagpapataas ng bilang ng mga negosyong sumusunod sa alituntunin ng SSS, habang pinangangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa na makatanggap ng kanilang mga benepisyo.
1: Baretang Bicolandia.
0: Aprobado na ng sangguniang panlalawigan ng Albay sa ikatlo at huling pagbasa ang proposed provincial ordinance number 0021-2025 at ang Tourism Site Anti-Mockery and Protection Ordinance of the Province of Albay sa ika-49 na regular session na ginanap sa new SPA Session Hall. Layunin ng ordinansa na maprotektahan ang mga tourism sites sa Albay at mapanatili ang kultura, kasaysayan at kahalagahan ng mga ito sa pagpapaunlad ng turismo. Ang panukalang ordinansa ay inakda ni Committee on Tourism Chairperson and Second District Board Member Attorney Melissa Abadeza Armedilla. Saklaw ng ordinansa ang lahat ng tourism sites sa Albay, pampubliko man o pampribado. Nakapaloob sa nasabing legislative measure ang pagbabawal sa pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa tourism site, hindi disenteng gawain at mga kilos na nagdudulot ng pinsala sa mga ito. Nilinaw rin sa ordinansa na hindi nito ipinagbabawal ang pagbibigay ng opinyon, komentaryo, akademikong talakayan, masining na pagpapahayag at pag-uulat ng balita na protektado ng batas. Ang mga lalabag ay maaring patawan ng 3,000 pesos na multa sa unang violation at 5,000 pesos na multa at pagkakakulong ng hanggang 1 taon sa mga susunod na paglabag. Itinalaga ang Provincial Tourism, Culture and the Arts Office o PTCAO bilang tagapangasiwa at taga-monitor ng implementasyon ng ordinansa, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, mga barangay, Philippine National Police at iba pang ahensya. Inaasahang makatutulong ang ordinansa sa mas maayos na pangangalaga ng mga tourism site at sa pagpapanatili ng responsableng tourism sa lalawigan ng Albay.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nilatag naman ng Provincial Human Resource Management Office o PHRMO ang kanilang naging accomplishments sa unang semestre ng taong 2026. Ayon kay Officer in Charge Corazon Revale, patuloy na binibigyang serbisyo ng kanilang opisina ang kabuang 6,537 na empleyado ng probinsya. Binubuo ito ng 950 na permanente, 16 na coterminus, 15 elected officials, 643 casual employees, 4,734 job order workers, at 214 na contract of service personnel at consultants. Sa ilalim naman ng Recruitment, Selection and Placement Division, matagumpay na naaprobahan ang 32 permanent personnel positions, kabilang ang mga promotion, reappointments, regional appointment at transfers. Ito ay matapos ang masusing screening at deliberations ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board. Ang pinakahuling deliberasyon ay isinagawa nitong 9 Hulyo para sa 11 bakanteng posisyon at iba't ibang departamento at PJA-managed hospitals. 6 na programa rin ang naisagawa para sa personal training kabilang ang Supervisory Development Program na nilahukan ng 85 supervisory level employees, gender sensitivity training na may 69 na kalahok at administrative skills management course na may 41 na kalahok. Bukod dito, 74 na empleyado ang nakapagtapos sa dalawang batch ng Eugen AI training at nakagaon na gawaran ng national certificates sa tulong ng TESDA. Mabilis rin na proseso ng Leave Administration and Retirement Division ang 6,337 na leave applications, 385 na leave monetization requests, 28 terminal leave benefit claims para sa mga nagretiro at 55 terminal leave benefits para sa mga casual employees. Samantala, patuloy rin ang processing ng renewal at appointment para sa susunod na semester. Patuloy naman ang pagproseso ngayon ng 132 appointments para sa 644 casual employees, pati na ang 502 appointments para sa 4,242 na job order workers.
1: Baretang Bicolandia.
0: Inilunsad ng Provincial Health Office ang pagpupulong para sa implementasyon at pagpapalakas ng patient navigation sa probinsya kamakailan sa APSIMO Conference Hall. Nilahukan ang aktibidad ng mga city at municipal disaster risk reduction officers kasama ang iba pang mga program coordinators mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad upang talakayin ang referral system, patient handover at inter-facility transport sa Albay. Layunin ng inisyatibang ito na mapalakas ang ugnayan ng mga DRRMOs at health response teams upang matiyak ang mas mabilis, sistematiko at ligtas na paglilipat ng mga pasyente mula sa mga komunidad patungo sa mga pagamutan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, binigyang pansin sa nasabing pagpupulong ni Malilipot Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Engineer Alvin Magdaong CE ang mga hamon tungkol sa ambulance and patient turnover challenges. Nanawagan si Magdaong sa mas malinaw na protocols at mas maayos na koordinasyon. Binigyang diin-din ni Magdaong ang kahalagahan ng nasabing pagpupulong sa maayos na emergency response sa bawat lokalidad. Iminungkahi din ng nasabing opisyal ang pagkakaroon ng Municipal Emergency Quick Response Teams or EQRTS para sa pagharap ng mga emergency particular ang mga aksidente sa kalsada na may kahusayan at ayon sa batas. Nagbigay naman ng kanyang pambungad na mensahe si Provincial Health Officer or Office Officer in Charge Dr. Carl Hehel Ante. Binigyang pansin din ni Ante ang kahalagahan ng naturang aktibidad sa pagpapalakas ng patient referral systems at ang healthcare providers network na mahalagang sangkap ng epektibong implementasyon ng Universal Healthcare or UHC program. Nagpahayag din ng pag-asa si Dr. Ante na ang naturang pagpupulong ay magpapatatag ng coordinated at epesyenteng pagtugon sa panahon ng emergency sa pagitan ng mga opisyales sa buong probinsya.
1: Baretang Bicolandia.
0: Pinangunahan naman ang lokal na pamahalaan ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Human Resource Management Office o PHRMO ang pagsasagawa ng pagsasanay tungkol sa vertical gardening. Ang pagsasanay na The Upward Harvest, A Beginner's Guide to Vertical Gardening for PJA Employees ay diniluhan ng mga kawanin ng Kapitolyo. Layunin itong mapamahagian ng sapat na kaalaman ang mga kalahok tungkol sa kasanayan, kung paano magpapatubo ng mga halaman at gulay gamit ang limitadong espasyo sa pamamagitan ng urban at vertical gardening.
1: Thank you. Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nadakip ng Police Regional Office o PRO 5 ang isang high-value individual or HVI sa ikinasang by-bust operation sa Naga City, Camarines Sur, kamakailan kung saan nasamsam ang mahigit sa 1.39 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ang suspect na si Alias Maki, 35 years old at residente ng Naga City. Pinangunahan ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Provincial Drug Enforcement Group Special Operating Unit 5, Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Camarines Sur, at City Intelligence Unit at Police Station 4 ng Naga City Police Office. Nakumpiska mula sa suspect ang 28 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang timbang na 205 gramo at standard drug price na 1.394 million pesos na agad ding isinagawa ang pagmamarka, inventaryo at pagkuha ng larawan sa mga nakuhang ebidensya sa presensya ng mga kinakailangang saksi alinsunod sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinaalam sa suspect ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal bago siya dinala sa kustodi ng mga otoridad para sa kaukulang disposisyon at pagsampa ng kaso. Pinuri naman ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Anya, magpapatuloy intelligence-driven anti-illegal drug operations ng PRO 5 at mga partner agency upang mapanagot ang mga sangkot sa bentahan ng droga o illegal na droga at mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa Bicol Region.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inalalayan naman ang RPSB team palanas ang isang senior citizen patungo sa hospital sa Albay. Patuloy ang Police Regional Office 5 sa paghatid ng serbisyong mabilis at nararamdaman matapos ang isang makataong aksyon na isinagawa ng mga tauhan ng RPSB team palanas ng personal nilang alalayan at tulungan si Ginoong Salvador Herrera para sa kanyang nakatakdang medical na konsultasyon sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital kamakailan. Mula sa kanyang tahanan, maingat at ligtas na isinakay ng mga kapulisan si Ginoong Herrera upang masiguro na hindi ito mahirapan sa biyahe. Hindi lamang doon nagtapos ang tulong dahil pagdating sa hospital ay nanatili ang mga tauhan ng RPSB upang gabayan, alalayan at asikasuhin ang mga kinakailangang proseso at dokumento para sa kanyang pagpapasuri. Nagdulot ng malaking kapanatagan at pasasalamat mula sa kanyang pamilya. Ang inisyatibong ito ng Police Regional Office 5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Police Director ay direktang nakaangkla sa PNP Focused Agenda, partikular sa pagpapatibay ng community engagement at pagpapalakas ng ugnayang police at mamamayan. Dito binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging mas malapit ng kapulisan sa komunidad sa pamamagitan ng mga programang panlipunan at makataong serbisyo.
1: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Updates, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon ngayong araw na ito dahil sa patuloy na pag-agos ng lava at pagbuga ng abo. Nagkaroon din ng mga minor thermalian activity sa Summit Crater at patuloy pa rin pong nakikita na ito ay nagkakaroon ng patuloy na dahan-dahan ng pag-agos ng nagbabagang lava mula sa Summit Crater. Mahigpit pa rin pong ipinagbabawal ang mga awtoridad o ng mga awtoridad ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng bigla ang pagputok, pagragasan ng putik at pagguho ng mga bato. Pinagbabawal din ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan.
1: Paretang Panahon.
0: Sa ating lagay ng panahon, ayon po sa PAGASA, ang epekto ng habagat o southwest monsoon ay patuloy pa rin na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maaring o maaliwalas na panahon maliban sa mga pulupulong pag-ulan. Dahil ikaw ay nasa Legazpi City, Albay, asahan ang magiging maaliwalas na umaga hanggang tanghali. Ngunit may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Ang temperatura ay maglalaro mula sa 32 hanggang pinakamababa na nasa 26 degrees Celsius.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula naman po sa aklat ng Nahum, isa talatang 7, ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan, at inaalagaan niya ang nananalig sa kanya. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 20 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanella. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
2: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Iniwan niya na ako. Ano pa ang saysay ng buhay kung wala siya?
4: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
5: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
6: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
7: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
8: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Pambansang pulisya handa na para sa seguridad sa SONA. At sa kalakalan, mga pangunahing bilihin, wala pang price increase ayon sa DTI. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Bumaba ng 1 puntos ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2nd quarter ng 2026 habang nanatiling hindi nagbago ang trust rating na nakuha ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon sa survey ng Social Weather Stations na isinagawa sa 1,200 respondents nitong Hunyo, 34% ang nagsabing malaki ang kanilang tiwala sa Pangulo mula sa 35% noong unang quarter. 17% ang nanatiling hindi tiyak habang 45% ang nagsabing kaunti ang kanilang tiwala sa Pangulo. Samantala, nanatili naman sa 57% ang much trust rating ni Vice President Duterte Carpio. 15% ang hindi pa rin makapagpasya habang 27% ang nagsabing kaunti ang kanilang tiwala sa Vice Presidente. Ayon sa Strat-based President na si Dindo Manhit, inaasahan ng publiko na maglatag ang Pangulo ng malinaw na plano sa mga issue na direktang nakaaapekto sa buhay ng mga Pilipino sa nalalapit na State of the Nation Address. Si Vice President Duterte Carpio ay kasalukuyang naharap sa impeachment trial kaugnay ng irregularidad sa paggamit ng confidential funds at iba pang mga akusasyon. Itinanggi naman niya ang mga paratang at iginiit na may motibong politikal ang mga ito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iniyak ng Philippine National Police ang ganap na paghahanda sa seguridad para sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27, araw ng Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nasa huling yugto na ang koordinasyon, rehearsal at deployment ng mga tauhan upang matiyak ang 1 ligtas, maayos at mapayapang SONA. Magpapakalat-anya ang PNP ng hindi bababa sa 20,000 mga pulis na susuportahan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Patuloy rin ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan para sa seguridad at maayos na pamamahala ng daloy ng trapiko. Inaasahan namang magsasagawa ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo kasabay ng SONA, gayon din ang ilang organisasyong may kaugnayan sa pamilya Duterte. Pinaalalahanan ni Nartates ang mga pulis na pairalin ang maximum tolerance, manatiling propesyonal at igalang ang karapatan ng mga mamamayan para sa mapayapang pagpapahayag ng kanilang saloobin alinsunod sa batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na lalo lamang nagdudulot ng pagdududa ang pagtutol ng kampo ng Vice Presidente sa paglalabas ng kaniyang bank at tax records. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Panel Member Benjamin Tolosa, kung nais na patunayang hindi ganoon kalaki ang halaga ng mga transaksyon sa mga bank account ni Duterte Carpio sa tinutukoy na panahon, dapat mismo umanong iharap ng depensa ang mga dokumento. Noong 6th araw ng paglilitis, siniling ng kampo ng bise sa impeachment court na isantabi ang kahilingan ng prosecution na magpalabas ng subpoena para sa bank at tax records ng Vice Presidente. Ipinagpaliban naman ng impeachment court ang pagdedesisyon sa motion hanggang sa muling pagdinig ngayong araw. Naniniwala ang prosecution na pagbibigyan ang kanilang kahilingan dahil may sapat umano itong batayan sa ilalim ng batas. Ayon pa kay Tolosa, mahalagang ebidensya ang mga financial records upang maikumpara ang yaman na idineklara ni Duterte Carpio sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ang mga record ng mga transaksyon. Gayunman, sinabi niyang mayroon pa silang iba pang testimonya at mga dokumentong iyaharap para suportahan ang mga articles of impeachment.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Wala pang price increase sa mga pangunahing bilihin ayon sa Department of Trade and Industry. Ito at ang iba pang balitang business sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Iniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mahalagang produkto sa bansa. Ito ang pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque kaugnay ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis ngayong Linggo dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Roque, wala pang manufacturer na humihiling o nagsusumite ng aplikasyon para sa price increase. Anya, sa ngayon ay wala pang dahilan para itaas ang presyo ng mga bilihin. Dagdag pa ni Roque, hindi pa dapat magbigay ng haka-haka tungkol sa posibleng epekto ng sitwasyon. Dahil anya, mas mabuting maghintay muna. Sa iba pang balita, mas pinipili ngayon ng maraming kabataan na maging financially stable bago magpakasal at magkaroon ng anak. Ito ay batay sa United Nations Population Fund o UNFPA Demographic Future Survey 2026 kung saan 88% ng mga respondent ang nagsabing nais muna nilang maging financially secure bago maging magulang. Sinabi ng UNFPA na mataas na gastusin at hindi tiyak na trabaho ang pangunahing dahilan ng pagkaantala ng pagpapamilya. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga kabataan ang nagnanais mag-asawa at magkaroon ng pamilya kapag handa na ang kanilang kalagayang pinansyal. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa puling foreign currencies. 61 pesos at 64 centavos sa US dollar, 43 pesos at 90 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 79 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 41 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ito po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
0: Southwest monsoon o habagat ang patuloy na nakaaapekto sa western section ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at ang Lanao del Norte ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot ng southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.2 hanggang 32.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:36 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Sa pagbabalik ng ating balitaan, NBI Director Melvin Matibag inaasahang magbibigay linaw sa imbestigasyon sa umano'y kill threat ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dating House Speaker Martin Romualdez wala pang natatanggap na subpoena mula sa ombudsman na sa bansa pa ayon sa kanyang tagapagsalita. At sa palakasan, Gilas U21 nakakuha ng pwesto sa FIBA 3x3 U23 World Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcast.

0: pangunahing balita.
1: Balik-balitaan tayo, inaasahang magbibigay linaw si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa imbestigasyon ng ahensya kaugnay ng umano'y banta ni Vice President Sara Duterte Carpio laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagharap sa impeachment trial bukas araw ng Martes. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, si Matibag ang inaasahang maglalantad ng resulta ng masusing imbestigasyon ng NBI kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente na ayon sa prosecution ay maaaring magsilbing mahalagang ebidensya sa kaso. Sinabi ni Tolosa na ang mga pahayag ni Duterte Carpio ay maituturing na admission against interest na anyay kabilang sa pinakamalalakas na uri ng ebidensya sa ilalim ng rules of court. Iginit din niyang hindi binawi ng Vice ang naturang mga pahayag matapos siyang magbigay or mabigyan ng pagkakataon na gawin ito. Samantala, umaasa ang prosecution na mananatiling nakatuon ang mga pagdinig sa impeachment case sakaling mabanggit ang hiwalay na imbestigasyon ng NBI sa sinasabing mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games na kinwestiyon ng ilang senador dahil sa timing nito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez, wala pang natatanggap na subpoena mula sa Ombudsman at nasa bansa pa rin ayon sa kanyang tagapagsalita. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
2: Wala pang natatanggap na subpoena mula sa Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa aligasyong sangkot siya sa flood control scandal. Ang sabi ni Attorney Ade Fajardo, legal spokesperson ng Romualdez, susunod ang dating speaker sa mga proseso ng Ombudsman at payag siyang humarap sa anumang imbestigasyon kung mayroon mang sinasabing ebidensya. Dagdag pa ni Fajardo, hindi tumatakas sa pananagutan si Romualdez para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Voluntaryo anyang bumaba siya bilang speaker para bigyan daan ang imbestigasyon. Sa ginawang imbestigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, binigyan din ni Fajardo na hindi nakitaan ng pananagutan ang dating speaker. Nananatili anyang nasa bansa si Romualdez at ginagawa ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang pangyayari, kapwa iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senador Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Lino Cayetano sa susunod na pagdinig kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng imbestigasyon sa mga flood control projects sa lungsod na ipinatupad mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng tinatayang 6 na bilyong piso. Samantala, tinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyong may mga ghost flood control projects sa Taguig. Binatikos din niya sina Senador Erwin Tulfo at Panfilo Lacson at kinwestiyon ang pinagmulan ng kanilang yaman. Magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa issue matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: 27 lugar sa BARM elections isinailalim sa red category ng COMELEC. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Nagpatupad ang Commission on Elections ng mas mahigpit na pagbabantay sa 27 lugar sa BARM na isinailalim sa red category bilang election areas of concern. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na batay ang klasifikasyon sa mga naitalang kaguluhan noong mga nakaraang halalan at hindi sa kasalukuyang sitwasyon. Patuloy namang minomonitor ng COMELEC ang sitwasyon sa mga naturang lugar. Samantala, nasa gip ng Philippine Coast Guard ang isang wooden-hulled vessel na nasiraan ng makina habang nagdadala ng relief goods sa karagatan na malapit sa Pandami, Sulu. Ayon sa PCG, sakay ng ML Super Inn ang tinatayang 1,900 na sako ng bigas na nakalaan bilang relief assistance para sa bayan ng Pandami. Matagumpay namang nahila ng Coast Guard ang sasakyang pandagat sa isinagawang search and rescue operation. Bukod dito, kumisponde rin ang PCG sa isang motor yacht na nasunog sa karagatan ng San Fernando, Romblon. Ayon sa PCG, apat na tripulante ng MY Jason ang unang nailigtas ng mga mangingisda bago ininipat sa search and rescue team ng Coast Guard. Wala namang naiulat na nasugatan. Batay sa paunang impormasyon, posibleng nagsimula ang sunog sa engine compartment ng motor yacht. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
1: Nakamit ng Gilas Pilipinas U21 Men's 3x3 Team ang pwesto sa FIBA 3x3 U23 World Cup matapos manguna sa FIBA 3x3 Nations League Asia 2 Conference sa Petaling Jaya, Malaysia. Sinelyohan ng Gilas ang kampanya sa pagwawagi ng Stop 6 matapos talunin ang New Zealand, Singapore at Japan. Nakakuha rin ang koponan ng tatlong stop titles at umabot pa sa finals sa 5 sa 6 na stops ng torneo.
0: Bagong Araw, Balita sa Palakasan.
1: Nasungkit ng Philippine Men's Volcanoes ang 2nd sunod na Union's Cup title matapos talunin ang Malaysia sa score na 39-18 sa finals sa Nonthaburi, Thailand. Nanguna ang Volcanoes sa second half matapos ang dikit na yugto na nagtapos sa 15-all para makumpleto ang back-to-back championship. Mag-host naman ng Pilipinas ng susunod na Union's Cup habang target ng Volcanoes ang makasaysayang 3-peat. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Indignation Rally isinagawa sa Liwasang Bonifacio. Crime situation ng bansa, hindi lang Metro Manila ang batayan paglilinaw ng PNP. At sa ibang bansa, Russia naglunsad ng ballistic missile strikes sa Kyiv.

0: pangunahing balita.
1: Nagdaos ng indignation rally ang United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio kahapon. Doon ay ipinahayag nila ang pagtutol sa mga katiwalian ng kasalukuyang administrasyon. Bitbit na mga rallyista ang mga placard at streamer na naglalaman ng kanilang mga panawagan habang isinagawa ang programa. Kasabay ng kilos protesta, nakaranas ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila. Pansamantalang isinara ang bahagi ng Quezon Bridge patungo sa Liwasang Bonifacio at ipinatupad ang traffic rerouting. Naglagay din ng razor wire barricades sa Recto Avenue, Mendiola Street at sa Ayala Bridge bilang bahagi ng security measures at nagtalaga rin ng mga tauhan ng Philippine National Police para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar. Pagsapit ng gabi, natapos ang kilos protesta habang nanatili ang mga pulis sa lugar para naman tumulong sa traffic management at matiyak ang kaligtasan ng publiko.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi dapat ibatay lamang sa mga insidente sa Metro Manila ang pagtataya sa sitwasyon ng kriminalidad sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Arlan Reyco, kinikilala ng pulisya ang pangamba ng publiko sa mga nagdaang high-profile crimes, kabilang ang mga pag-atake sa mga motorcycle taxi riders. Ngunit hindi anya nito ganap na inilalarawan ang kalagayan ng buong bansa. Ipiniliwanag din ni Ko na hindi nangangahulugang mas ligtas na ang Pilipinas sa napaulat na 20.6% na pagbaba ng focus crime sa unang tatlong buwan ng Safer Cities Initiative. Batay sa tala ng PNP, bumaba sa 7,883 ang naitalang focus crimes mula 9,506 na cases sa magkaparehong tatlong buwang panahon bago at matapos ipatupad ang programa. Kabilang sa mga focus crime ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping at motorcycle theft. Iniulat din ng PNP ang pagbaba ng focus crime sa ilang rehiyon, kabilang ang Mimaropa, Central Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Ilocos Region at Northern Mindanao.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang tampok na ulat, kinwestiyon ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang mga pahayag ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay ng AI-generated video ng state-owned China Daily na gumamit ng unggoy para katawanin ang mga Pilipino o ang Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Padilla na si Tariela di umano ang unang nagpasiklab ng umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Bilang tugon, giniit ni Tariela na hindi siya ang dapat nasisihin sa naturang video dahil ang China aniya ang gumawa at ang nagpalaganap nito. Aniya ang China ang nararapat kondenahin dahil ito ang nasa likod ng video na tinawag niyang racist. Itinanggi rin ni Tariela ang pahayag ni Senator Padilla na ang paggamit niya ng satirical caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isang lecture sa universidad ang nagpalala ng sitwasyon. Anya, ginawa niya ang naturang caricature bilang satire at hindi bilang propaganda. Nauna ng kinondena ng Department of Foreign Affairs at ng ilang opisyal ng pamahalaan ang naturang video at tinawag itong racist at hindi katanggap-tanggap. Iniulat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagpakawala ang Russia ng mahigit 40 missiles sa Kyiv, kabilang ang 25 ballistic missiles na ikinasawi ng isang tao at ikinasugat ng 16 na iba pa. Tinawag ni Zelensky ang pag-atake bilang isa sa pinakamalaking ballistic missiles attack sa gabisera ng Ukraine. Ginitaman ng Russia na mga pasilidad, militar at logistics hub ang kanilang tinarget at itinangging pinupuntirya nila ang mga sibilyan. Patuloy na hinaharap ng Ukraine ang kakulangan sa air defense interceptors habang pinalalakas naman ng Russia ang mga missile attack. Ilang tao ang nawawala matapos lumubog ang isang ferry sa karagatan ng Guyana sa South America. Ayon sa mga otoridad, sakay ng MV Barima ang 116 passengers at 17 crew nang tumaob ito habang bumabiyahe patungo sa Port Kaituma. Sa ngayon, 67 kabilang ang 15 bata ang nailigtas habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
0: Bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga kawikaan, Kabanatang 17, Talatang 20. Ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 20 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.

0: nasa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:55 ng umaga.
2: Kuryente 1-5, tubig 400, gatas ni Kiko 1-2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRTZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5

0: FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 7:02.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indoga Boss.
0: Kumusta po kayo ngayong araw na naman ng Monday?
1: Mm-hmm. It's a brand new day.
0: It's Monday and ngunyan po ay July 20. Ilang tulog na naman lang ay matatapos na naman ang buwan ng Hulyo.
1: Agosto na, sir.
0: Agosto, September, October. Nobyembre.
1: Oktubre, kaugmahan kang pastor.
0: Ayo.
1: Tapos, Nobyembre, Disyembre.
0: Yeah. Malapit-lapit na rin.
1: Garo ka nagkakantang Enero,
0: ayo.
1: Pibrero.
0: Ngunyan po ay lagpas ng kabangaan kang, kang taon.
1: Daliun sa nabagang panahon.
0: Good morning. Gising-gising na. At samahan mo niyo po kami ngayong umagang ito ng Lunes. Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: Oras naman para gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Oras na para manindigan sa tama at makadiyos.
1: At oras naman para pumanig naman tayo sa katotohanan.
0: Tayo. Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at syempre kasama dyan ay
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang ating Chief Tech, Don Alfonso. Kayo po ang inyong mga kaibigan, kalmusalan, kalakakan kunya ng pagkaaga. Ang mga lalaking magpapapundo kan sa indong kamunduan.
1: As in magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Ayan, kumusta po kayo ngayong araw? Hari na may nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: Uh-huh. Pakilala ka na ko anong pangalan? Ako tabi.
0: Hindi pa tayo nagpakilala.
1: Pinutol mo man.
0: Nalingawan tayo.
1: Pinutol mo man. So, nagkumbaga, ang mga lalaking nagpunto. Ayo.
0: Lunes kasi ngunyan. Grabe ang
1: satuyang. Grabe ang atingarating ko para atake ka ba?
0: Pero atake ko sa kakang satuyang. Allergic chronitis.
1: Allergic. Grabe. Si Mrs. Iyo man. Buda sa kuyang matuang aki. Iyo man, sir.
0: Ganun talaga. Pag nagpuputok ang mayo.

0: ben attacchi. Il solamente Arghis Laman, Mr. Solamente Rico Jalit.
1: Tama naman po si Mr. Guapito, Ronnie Rinsales.
0: Inimita namin kayo, salamat sa 700.
1: Wow.
0: Nayaon na sa Facebook Live, pero bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo ng salita ng Diyos. Matthew 11:28-30, napaka-familiar nito. I-remind lang natin sila karon eh.
1: Matthew
0: 11:28-30.
1: Sige.
0: Ang sabi niyan, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul."
1: Ang sabi sa Tagalog, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang loba sa iyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo."
0: Ayun. Alam mo, Karoon, napakaraming pagod na tao ngayon. Kahit saan ka bumaling, isa na tayo doon. Pero maraming klaseng pagod, Karoon. May mga pagod na kayang mawala sa tulog. Pagising mo, wala na.
1: Kayang may pagod na kayang alisin sa kape lang.
0: May mga pagod, Karoon, na kayang alisin ng masahe.
1: Oo. Pero
0: may mga pagod
1: na hindi kayang alisin. Nang kahit na ano pa.
0: Kahit na anong bakasyon. Kahit na anong masahe, hindi kayang mawalan pagod na 'yon.
1: Yung sabing, pagod na ako sa problema.
0: Ayun. Emotional tiredness, spiritual and social. Yun ang kayang pagod na hindi kayang dalhin ng ano eh, ng alaksan, FR. Kaya sabi ni Jesus, yung may mga pagod na ganun, lumapit kayo sa akin.
1: Yun, sabi doon, yung nabibigatan ng luba. Dahil dyan, sabi dyan, bibigyan daw tayo ng kapahingahan.
0: Pero alam mo, magtataka ka karoon eh. Ang solusyon ng kapahingahan niya is take my yoke.
1: Kasama pa rin.
0: Take my yoke.
1: Dalawang, ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Dalawa yun.
0: Take my yoke and learn.
1: Sa konteksto dyan, ang yoke na yan, ha? Yung saka.
0: Saka.
1: Sa Hudyo, ang pigigibong para saog. Buda, mga nagigibong ng apod kaya na duwang baka yan na magkapantay. Ang saro halangkaw, ang saro dakula, ang saro medyo
0: sige. Yung saro saray na, yung saro neophyte. Mga ano, tinitrain.
1: Yun, yung tinitraining. Itong nagtitrain, ito ang yukang kagurangan. Isipin mo, ang gabat, yaon
0: sa kagurangan. Kaya sabi ni Jesus, my yoke. Hindi na sinasabing, I will take your yoke. Take my yoke and learn. Yung gusto ko dyan na Karoon, yung learn. Matuto tayo sa Kanya. Ibig sabihin niyan, Karoon, dahil nakatali ang liig mo sa liig ng Panginoon, huwag kang kukontra sa Kanyang lakad. Kung saan ang direksyon ni Lord, dun ka.
1: Yun.
0: Magkakaroon ka ng rest kung saan ang direksyon ni Lord, nandun ka. Kasi siya ang magbibit-bit ng kabigatan.
1: Tama. Walang rest kung ikaw ay palaging kontra.
0: Kung palagi kang kontrabalaot.
1: Ha?
0: Wala ka talagang rest.
1: Kumbaga, masuwayon ka. Matagaso na sa imong payo kung sa English, hard-headed ka. Talagang mararanasan mo, sobrang kapagod.
0: Sabi ng may nabasa ko, ang sabi is dance according to the rhythm of God. Walk according to the rhythm of God.
1: The Lord.
0: Huwag yung si Lord, sweet music, ikaw cha-cha. Kaya mapapagod ka talaga.
1: Nahiling mo baga mga dance instructor din?
0: Oo.
1: Sida nagdadarak ang tempo.
0: Iyo, hindi ba pwedeng ibaman ng tempo mo? Kahit sa banda karoon. Kahit sa karaoke, kung ibaman ng tempo kang karaoke, ibaman ng tempo mo, kaya malain lang ugot.
1: Iyon, kaya pinagbawal na sa Ligaspit ang mga malalain na lang ugot. kaya nang paalala sa tuyang niya na aga.
0: Huwag kang sintunado. So napakaganda nito, may paanyaya si Lord, isang non-conventional way of finding rest. Sa Kanya lamang yun matatagpuan. Pero matatagpuan, nakakamta natin yun if we yoke ourselves yun with Him.
1: To Jesus.
0: Hindi pa pwede mag-isa ka lang. Hindi pwedeng suluhin mo ang buhay.
1: Huwag mong suluhin ang problema, mga tugang. Mm-hmm. Ha? Andiyan na ayaw ng satuyang kagurangnan.
0: Sige mga kapatid, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa paalala ngayong umaga na napakaganda ng iyong imbitasyon para sa lahat na nabibigatan na lumapit lamang sa iyo at isuot ang pamatok mo, Panginoon. That means we should walk according to your rhythm. We should obey, we should go where you go. Hindi yung kontra din kami, Panginoon. Kaya kami napapagod minsan. Kasi most of the time, we're playing God. Kami ang nagsusolve sa mga problema namin. Na kung tutuusin, Panginoon, nagsabi ka na lumapit kayo sa akin. Patawarin niyo kami, Panginoon, na maraming pagkakataon na kaya kami napapagod kasi ginagawa namin ang lahat. Pati ang trabaho mo, ginagawa na namin. Sa umaga ito, Panginoon, gabayan niyo po kami na nawa ay ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga kabigatan. Pagpalaan niyo po ang bawat isa at nawa ay samahan niyo po kami sa programang ito na nawa kami maging daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen.
0: Ayan, tuloy-tuloy lang ko tayo yung 7:13 in the morning. Marahin na pagkagatabi sa mga listeners natin sa radyo na inaabot po ng ating signal kunya na pagkaga.
1: Marahin na pagkaga po. Padagos po kamo nagdadangog sa muya dahil nindo kami pigbabayaan.
0: Mm-hmm.
1: And salamat po sa sindong padagos na pagtangkilikan sa tuyang programa.
0: Ayun. Salamat po sa 100 natin na live viewers.
1: Mm-hmm.
0: Sana po ay maragdagan. Sana po ay ishare ninyo para mas marami pa ang makapanood sa atin at makasama natin. Kasi ang umagang ito ay dapat relax lang tayo.
1: Yun.
0: Huwag nating dibdibin ang mga nangyayari. Grabe. Hindi mo na malaman ngayon, pambira talaga.
1: Nagbabangayan na baga sa...
0: Ay, nako, grabe na.
1: Nagbabangayan na sa social media. Sila na ang nagpapasnod.
0: Sila na ang nagbabarangayan. Bukas, makalawa, may makukulong na naman.
1: Nako, rimati na naman.
0: Pero hindi ba kayo nakakahalata? Kalaban lang sa politika, nakukulong.
1: Sabi diyan kumbaga ang sindaan na mamayo.
0: Iyo, yung mga kakampi sa politika.
1: Panahon daan din din.
0: Iyo. Kurulungan na kamo diyan. Ubuso na nindo yan.
1: Sa masunod, pag nagawa naman, ubos naman so kay
0: isa. Ayun, saka iba, isa ibong na naman, garantihan na sana yan.
1: Ay, pambihira yan. Ang makahirak, kitang mga Pilipino.
0: Si Juan de la Cruz.
1: Bata, nagbabanta na naman na lumangkaw. Kunyan na wika.
0: No.
1: Ang gasolina
0: na naman. Kasi diesel, nagbarakbaka na naman.
1: Sabi da, sorry ng uding ha. Sabi, 10 pesos.
0: Ang idadagdag.
1: Ay.
0: Makangirhato.
1: Pero mabalik na naman yung isang gatos.
0: Iyan na naman. Kasi nagbarakbaka na naman ng, nako.
1: Awan naman daw.
0: Dalawa na naman ang gira. May gira sa Ukraine tsaka Russia.
1: Nako.
0: May gira si US tsaka si Iran.
1: Sa bagay, dahil naman kita ma... ano nga po kayan, mabigla kayan. Dahil yawa na yan sa...
0: Kaya lang. Ang effect kaya na naman sa tuya. Batang nagbaba-baba na ang current, gasolina. Iyon na naman. Mahirit na naman.
1: Taraas na naman. Height na sana nagtataas.
0: Iyon nga ni. Dagdagan pa rin yung sigalot man ng China at Pilipinas.
1: Nako. Ginibo pang matching.
0: So, iyong pagurula yan, Tadja.
1: Apektado? Dahil lamang ako apektado.
0: Mamaya, ang hapot ta sa enda. Apektado ka ba ng apod kang China
1: matching
0: sa imo? Matching!
1: Matching-ching!
0: Ayan, ano ba ang take mo dyan? Ha?
1: Kung apektado ako man, naging ko
0: man ako, sir. Ano man, Sinda?
1: Singkit na matching.
0: Ayan. Parehas man tayo. Kaya nga sabi ni Robin Hood, ni Senador Padilla.
1: Ano?
0: Bakit? Parehas man tayo. Matching.
1: Oo. Tsaka, mas gwapo pa nga ang Pinoy.
0: Ayo. Si General Tariela man lang ang apektado.
1: Baka
0: hindi na daw matanggap.
1: Baka ako man siya kaya. Nagtutumbod kaya sa tsuri ni
0: Darwin.
1: Darwin.
0: Okay, good morning tabi sa mga yaw na sa Facebook Live. Una na magbati muna tayo ng birthday celebrants natin. Happy birthday, Tabi, kay Lingling Santilises de la Cruz.
1: Uy, happy birthday.
0: Good morning sa iyo, Sis Ling, dyan sa San Andres, Catanduanes. Ito ang buting may bahay ni Kapitan, El Kapitan Sammy de la Cruz, alias Pretty Boy. Good morning. Good morning. And happy birthday.
1: And batiyon naman po ang chairman ng ALICF. Happy birthday, Pastor Ben Fernandez.
0: Good morning and happy birthday sa iyo, Pastor Ben Fernandez. Ayun.
1: Sana magpakaon.
0: Sana.
1: Tsaka may meeting na dyan.
0: Iyo?
1: May meeting
0: at dyan. Anong sa oras yan?
1: Pastor's Assembly da.
0: Ang ganun?
1: Sa pati doon sa Inda.
0: Sa Indang bahay.
1: Dyan sa may... Dyan baga ang church na Linda sa may bita, no?
0: Ah, malapit lang. Baga,
1: malapit lang sa imo.
0: Tirahon ta.
1: Supasiring doon sa may cafe sa pinga paborito tang kapihan.
0: Tirahon ta. Kay Pastor anong oras Arnold, yan? Anong oras yan?
1: Alas dos.
0: Ayun, banatan ta.
1: Malay mo. May pakaon.
0: Siyempre, hindi man yan pwedeng wala.
1: And happy 39th birthday. Wedding anniversary kan duwa.
0: Ay?
1: Ninda.
0: Birthday na, anniversary pa. Talaga naman.
1: Isipon mo, 39 ng grabing pagkwan. Oh.
0: Grabe. Ito ka dagdag mo. Nadangog ko na eh. Sabi mo, grabe baka, pagti.
1: Baka mamati ka ni Ate Fe.
0: Pero sinimulan mo na eh.
1: Eh.
0: Sabi mo, grabe pagti.
1: Napugulan.
0: Ano yan? Parang yung pagti.
1: Oo, pagti. Or... tapos sa Ojan, may S.
0: Ano yan? Tilos?
1: Hindi man pwedeng tipos.
0: Hindi man pwedeng dinos. Yun na yun.
1: Pero grabe ha, 39. Kamu sir, pera na sir?
0: Ko na kami. 29.
1: 29 na kami. Kami sir. 24.
0: Talaga. Ano yan? 24 taon ning?
1: Ning.
0: Pag.
1: pag M man sa kuya, pag M.
0: Pag M. Mm-hmm. Ano man ang pag M?
1: Pag mamalabis.
0: Narinig mo yan, Josh.
1: Pagmamahal. Pagmamahalan. Pagmamalabis ng pagmamahalan.
0: Ayun. Ako naman. 29 taon ng pag.
1: Pagka. Pagka. Pagka.
0: Pagka.
1: Pagka under?
0: Hindi.
1: Ano?
0: Pagka minuutan.
1: Wow. Hindi. Pagka minuutan.
0: Ayan. Good morning sa aking wifey. Na nasa naga ngayon. Ingat pag-uwi dito. Miss you. Mwacho.
1: Wow. At sa kuya man na esposa.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya sa kuya, kinupo pati ako.
0: Ayun, kinupo ka. Nakahangos ka pa man.
1: Grabe pati ang kupo.
0: Nakahangos ka pa.
1: Sabi sa kuya, I love.
0: Yay!
1: Sabi ko man, I love you too.
0: Yay! Matindihon talaga. Iba talagang effect ang mga nag-aray love you.
1: Kaya si Tiri na papa.
0: Ngayon?
1: Naiibog na lamang si Tiri.
0: Papi Rose, good morning. Maray na agad sa Lambang Pugi.
1: Uy!
0: Na nasa ONPB. Good morning sa inyo, Papi Rose.
1: Good morning. Good morning palan kay Sister Fiadana. Na-meet ko si Sister Fiadana in person.
0: Iyo? First time mo?
1: First time ko.
0: Haloy ko na yan.
1: Siguro nahiling ko na siya. Ay lang, naggamit lang kami. Talagang inapod niya ako. Sabi niya, Pastor Ronnie, ako po ngayon si Sister Fiadana. Ay, kanya ako, Sister Fiadana. Pambihira. Nagtaning kami, sir.
0: Iyo?
1: Ni Sister Fiadana.
0: Naging nonal ka. Maputi bagay yung Sister
1: Fiadana. Iyo na nga ni. Garo ako baga naging kuyan. Garo ako naging negrito. And kay Libby, anak ni Pastora Roses.
0: Good morning, Libby.
1: Nagkanta yun. Matindi yun.
0: Matindi yung magkupuses.
1: Matindi.
0: Siyempre, good morning kay Pastora Rose. At sa kay Doktora.
1: Oy!
0: Kay Dr. Faith.
1: Sa kuyang QMC.
0: Uh-huh.
1: Matindi. Binayaan lang ugaring ako sa hapon.
0: Binayaan ka. Busy yun.
1: Busy nga.
0: Busy yun si sa Doc. Si Doc sa kanyang trabaho sa
1: school.
0: Mike Givers Plano, mapagpalang umaga po sa mga mababait na mga pastor.
1: Yay!
0: Ano man ta mabuot lang.
1: Maralaman na.
0: Maralaman din.
1: Sa appearance, ito sa character.
0: Sa character ito.
1: Sa appearance.
0: Sa appearance naman, Mike. Ibigaw talaga.
1: Sa appearance. Teresa Andes Lucido, Sinyo Calyada. Morning po, Sulamente. Ang guwapong pastor. Sulamente siya na. Barang gawapo?
0: Iyo nga.
1: Ang guwapo, ako lang.
0: Iyo. Makulugo sa bangs. Ikaw talaga, Tere. Lagi po ako nga.
1: Garumay ko yan. Garumay.
0: Iyo. Garumay. Lagi akong winakalimutan.
1: Iyo bagadi. Isipin mo. Sulamente lang pati.
0: Oo. Iyan. Makulog sa bangs. Nagkurubog-kubog pati si sa kuyang bangs. Garo nagturusok sa anit ko.
1: Uy, pero ang sabi niya bagadig? Say a letter. Sulamente.
0: Bu!
1: Sa pastor's meeting.
0: Bu lamang.
1: Mapatay sa damo na sinda. Ipagpirin niyo daapan. May business naman siya. Oy.
0: Rosalyn Cedro, good morning. Rosalyn Cedro, good morning.
1: Oy, good morning tabi diyan sa mga taga-Oras. Si Roslyn saka si Mike, mga taga-Oras ini.
0: Ganoon.
1: Mga listener ta talaga ini.
0: Good morning.
1: Good morning tabi sa indo. And Ezekiel Depeter, good morning. Sir Vigor Senior, Guapito Ronnie. Thank you sa pag-recommend of Ezekiel Glass. Ayos ka ha. Igwa ka talagang promotion digda, no?
0: Siyempre.
1: Ezekiel Glass and alumni. Ano itong alumni?
0: Aluminum.
1: Bako alumni.
0: Oo.
1: Ang alumni ko yan, sa school.
0: Sa school yan.
1: Oo.
0: Uy, yao na si Miko Moreno Bochang.
1: Uy, Miko.
0: Nag-abot na.
1: Nagpirang bulan ka sa Cebu.
0: Iyo, takoy niyan. Kawayan Camp.
1: Ay, pambira. Pirang bulan ang Kawayan Camp.
0: 1 month.
1: Matindi ni.
0: One month yung Kawayan Camp. Oh. Congratulations sana sa pagtapos muna ng Kawayan Camp.
1: Mas lalo palugod ang fire sa paglilingkod.
0: Alam mo, Karon, muntik na ako umatin dyan sa Kawayan Camp. Gusto ko mag-atin dyan sa Kawayan Camp noong araw. Grabe. Di lang ako pinayagan ng aking busing, ng aking senyor. Sundalo pa ako noon. Gusto ko umatin dyan.
1: Isipin mo 1 month?
0: One month. Dahil ko pinayagan.
1: Ano yan? Camp talaga? Or schooling?
0: Parang training yan. Parang schooling.
1: Training?
0: Schooling na camp.
1: Matindi ha?
0: Magayon yan. Magayon.
1: Oy, Miko, good morning tabi. Sana padagos ka manlugod na gamitin ka sa tuyang kagurang natin.
0: Yeah. Congratulations sa pagtatapos mo sa Kawayan Camp dyan sa Cebu. Great po ang aking Mrs. Merle and baby Caleb. Mwachup, love you. Hindi, pasok ka pa ka, Rizek.
1: Siyempre.
0: Ayun sabihin mo dyan kay Merle, namimiss ko na siya sa church. Dahil ko na siya naiiling.
1: Yan lang. Dahil naiiling.
0: Oo.
1: Wala.
0: Si Gina, wara man sa church. Kaya Sunday,
1: naman.
0: Wara.
1: May chat din si Gina.
0: Pawara-wara. Porque tiyaon si Habi. Bambira ka, Gina, na wara ka na naman, ha. Ano ang sabihin? Oy, good morning. Siguro nagda-travel na ngayon sila SM pabalik.
1: Ay, happy.
0: Belated happy birthday.
1: Belated happy. Kantahan taman.
0: Oo.
1: Sige, pang belated na.
0: Isabay na natin si Pastor Bin.
1: Sige.
0: Sa may mga birthday ngunyan at belated birthday ngunyan, may vibrato.

0: Matinding silensyo.
1: Seryoso.
0: Aba, hindi.
1: Ay, seryoso. Aram-aram niya. Aram-aram pala yan eh. Si siya ni Papano.
0: Ayo?
1: Ni Canoel.
0: Alam ni Canoel?
1: Oo, ang kanta na yan.
0: Ayo?
1: Matindi man.
0: Biburais niya talaga?
1: Biburais niya talaga.
0: Ay.
1: Kadang nga, nag-meeting kami, kuminanta. Matindi. Matindi man. May vibrato man pati.
0: May vibrato.
1: Oh yeah, good morning tabi kay Brother Jer. Sabi ni Brother Jer, pabati man na birthday kay Pastor Ven. Oh, tama. Iba ko da siya kape-kape. Oh,
0: nagdadangog pala si Sam.
1: Nagdadangog si Sam.
0: Ayo, ayan o. Oh.
1: Anong sabi ni Sam?
0: Nagngirit siya. Oy. Good morning mga pastor.
1: Bad lamang. Dahil pauli ba?
0: Pauli na kami, Sam.
1: Ibig sabihin ko.
0: Ah.
1: May kanyan.
0: Ano ba? Dahil ka man, nagtaram ka kang size mo.
1: Iyan sana.
0: Dahil ka ba nagtaram kang size mo? Kang t-shirt?
1: Sabado, nag-adjust na po ako.
0: Ano na ang size mo ganyan?
1: XL.
0: XL ka na sabado? Di man yan mga bakalbado, mga sando man sana yan.
1: Sando?
0: Ayo.
1: Ay, sa kuya, sa sando,
0: oo.
1: Semi-fit.
0: Karuman, sana nag-gym.
1: Alam mo, sir, kung nata, semi-fit ako sa sando. Pang-ipit nga, ni. Ang abot yan, semi-ipit sa tulak.
0: Ayun, semi-ipit. So, small.
1: Semi-fit man na large. May semi-fit baga na large.
0: Sige, sabi mo, kaya ako nagdadangog si SM. Dahil pa pala sinda mauli. Day pa mauli.
1: Oh, iyan,
0: sabi diyan dito lang po ako. Oh, di pa po.
1: Oh, sige.
0: Yaon sana. Basta ako.
1: Ano sayo mo?
0: XL ako.
1: XL ka.
0: Gusto ko yung ano eh.
1: Yung may L.
0: Abaw ko kang ano? Abaw ko kang sando.
1: Abaw mo sando?
0: Oo, gusto ko itong pang.
1: Sabi mo puro man sana sando ang pigtatao.
0: Iba man.
1: Pigtao mo pala sa kuya sando. Sa iyo, iba man.
0: Sa akin yung parang summer polo.
1: Summer polo?
0: Ito may
1: na may guwit sa baba.
0: Ay,
1: may bishop. May pagka-bishop.
0: Dahi, may ba?
1: Igwa ko kayan.
0: Itong parang manipis na bado. Yung parang bang, pang, ano, pang beach.
1: Ay, oho.
0: Yung manipis.
1: Oo, so, pambira. Tala-tala man ang kon mo kayo ito.
0: At maray ito.
1: Irilingo naman kayo ito ang buhok mo sa...
0: Ah.
1: Sa dibdibs.
0: Eh, wala man. basta yung
1: Sam. Oh, yeah. Belated happy birthday, Sam. Saka, wow, enjoy po kamo dyan.
0: Ha? Enjoy kayo dyan. Kalito, good morning.
1: Kalito, good morning. Tama yan, ha, Kalito.
0: Oo.
1: Habang nag-aaloy ang pagmamahalan.
0: Iyo.
1: Lalong tumatamis.
0: Ayun, dapat so, lang. Dapat lang.
1: Kahit malalaki na nga, maski mga darakula na sa tuya mga aki.
0: Iyo, dapat padaga.
1: O, tiyo.
0: Iyo. May gibis plana, happy birthday daw po kay Pastor Bin. Salamat, Nuno.
1: May sabi ni Sister Gina, may chat din si Sister Gina. Good morning po mga kakirian. Sorry po, walang load po kaya di makalive sa FB.
0: Ah, ganun. Hirap
1: man. Nagamati lang siya sa
0: sige.
1: Sa radyo. Ulok-ulok sa na yan.
0: Manggana katatawanan may ikaload. May nagustang ko sa kita mga tugang 728 na in the morning. Maduman na muna kita tabi sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: sa tuya at aming damdamin bayang ngayon, sinabi na natin kanina. At pag-usapan natin yun, mga kapatid. Kinundi na ng DND, ano? Department of the National Defense. Ang video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy.
1: Nahiling ko ito, sir.
0: Nahiling ko ito.
1: Kapot-kapot, so pigapod na tribunal. So ginanahanta.
0: Oo, ginanahanta. Tapos meron pang nakasulat doon, nakalagay doon, nakarikature na unggoy na unggoy. Tinitira kang water cannon.
1: Ina nga ni. Nung pipahiling kang unggoy, so papel at binanatan
0: kang water cannon. Ulag po, magazine, taltik.
1: Talsik si Matsing. Pero dahil hindi pagmaliiton ang Matsing.
0: Iyo.
1: Matching man sa iyong paningin.
0: Oo. Nang lalamang din. Yan ay mariing kinundi na tabi ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Mm-hmm. Ang nilabas nga ng video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipino bilang mga unggoy. Mm. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Teodoro na ipinapakita ng naturang video ang umano'y paghamak ng propagandang mga machinery ng China sa mga Pilipino at pangungutya nito sa 2016 Arbitral Award. Ayon sa Secretary, ang naturang material ay nagpapakita ng rasismo.
1: Racism.
0: Oo, racism. Mm-hmm. Paranakot at pagkakalat ng puot sa halip na gumamit ng batas, ebidensya at kutuwiran upang ipagtanggol ang kanilang posisyon. Binigyan din ni Teodoro na nanatiling makatuwiran ang polisiya ng Pilipinas na huwag makipagkaroon ng ministerial at defense engagement sa Chinese Communist Party at mga kaugnay nitong ahensya. Anong masasabi mo doon, kapatid?
1: Mm-hmm. Ano ang masasabi tabi
0: nito? Anong reaction mo?
1: Na kita, may karikature na Matsing. Makaulukulok mong bayan.
0: Makaulukulok mong bayan. Garuman. Sige. Ano ang masasabi mo dyan? At nakahanda na si ano? Magbigay tayo ng premyo ngayon.
1: Sige.
0: Nakahanda na si Yusek. Hindi ko pa nasisend ang kwarta kay Yusek.
1: Ha?
0: Hindi ko pa nasisend.
1: kaya pala na rimbok-rimbok si Yusek.
0: Ipapadala ko at chan. Huwag ka mag-alala.
1: Garo, Yusek, lingaw-lingaw man.
0: Busy man. Grabe.
1: Diyan tabi, Yusek. Agadon mo na.
0: Actual mo ng gado. Bako na dito. Pagalon sa news. Anyway, ano ang masasabi muna namin? Pero habang naghahanda kayo, dyan sa mga nandyan, ano, si Mikey Bisplana.
1: Si Ezekiel.
0: Si Miko. Si Miko.
1: Ayan. Si Roslyn. Sa mga taga-Oras. Sabi ni Mikey Bisplana, pigatararaman niya daso mga taga-Oras na magdangog sa to.
0: Yan, dapat.
1: Aro kaya.
0: Mm-hmm. So ano ba sasabi nindo doon sa di umano? Ay, hindi naman di umano. Talagang di umano. Nangyari.
1: Oo, ginawa nangyari. Ng AI.
0: Ginawa ng AI caricature ang mga Pilipino bilang mga unggoy. Anong masasabi nyo naman? Kayo ba ay sang-ayon? Kayo ba ay tanggap nyo yun? Ilabas nyo ang inyong damdamin. Damdamin lang naman. Okay. Tayo muna karoon. Ikaw, anong masasabi mo?
1: Hindi. Pambira, sa kuya, hindi yung tanggap, sir. Hindi ko tanggap.
0: Mm-hmm.
1: Unang-una, sa pagmumukha pa lang.
0: Pero, look at the face.
1: Nako. Ipantay kita.
0: Oo.
1: Sa inda.
0: Mm.
1: Kung sisay sa tuya ang matching.
0: Ayun. Matching type lang naman.
1: Matching type.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinabing matching type. Pero medyo makulog sa damdamin bilang sa damdamin. Pilipino. Lalo na sunahiling mo na pigo water cannon. Garo ang pigi, garo bagaso karahasan na pigo water cannon ang sarong. Sa part na para ba. Ito ang pigkukundi na ta. So sana sa mga araw kayong paraan, sana mga araw kayan, magpag-isipan mo na bago iluwas, lalong-lalo na naigwang nangyayaring hidwaan sa akin. Dapat dahi mag-rise.
0: Mm-hmm.
1: Dahi pwedeng magtao ki kuminto na bako magayo magluwas kay mga arog kaya na caricature kasi nga baka pigbalusan man kita dahil may caricature.
0: Ayun nga ni yan eh, yun nga ni ang sabi ni Senador Robin Padilla. Ikaw nga niya General Tariela, may kasalan ka na. Teka, nagpuon.
1: Ginibuan mo man ki
0: sama
1: caricature, so kuyan pa.
0: Presidente pati.
1: Maringani sa tuya, taso kwan sana.
0: Sa buong buong Pilipinas yan. Ito presidente ang nako naman. Tapos anyway, sa kuya man karon eh, ito ay maliwanag na paghahayag ng kanilang saloobin sa mga Pilipino. Ibig sabihin, number one, hababaon ang hiling ng mga Chinese
1: sa Pilipino.
0: Sa Pilipino. Pangalawa, daisinda, nag-daisinda din, na, walang resusunod.
1: Dinidapig respeto ang tribunal.
0: Saka sa tuya mismo, as a nation, daisin ng respeto. Ibig sabihin, kayang-kaya nila tayong bulihin. Bully ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Pangbubuli ito. Pero sa kabilang banda, tayo naman kasi nagsimula eh.
1: Mm-hmm.
0: Si Commodore Tariela naman kasi ang nagsimula. Hindi natin siya sinisisi. Pero yun yung mitsa doon eh. Bakit kayo lang ba ang marunong magawa ng karikature?
1: Tapos nung nagawan kaya't nabalikan.
0: Oo, mabibigong tayo. Mm-hmm. Eh tayo na una eh.
1: Mm-hmm.
0: So sa akin ganun lang yun eh. Tayo kasi naman ang nagsimula. So hindi natin sila masisisi.
1: Mm-hmm.
0: Kahit ano pang sabihin natin na hindi sinasadya, eh nasaktan din sila eh. Na ang mga presidente nila ginawa natin
1: ng caricature
0: din na hindi maganda.
1: Hindi maganda.
0: So ngayon, ginawan tayo, tayo yung magagalit. Kumbaga, so, yung ripatuso lang eh.
1: Kaya nga sabi, pag-isipan tabi ang gabos na pigigibo. Kasi kung ano man ang pigigibo sa tuyang kapwa, yun din.
0: Yun ay babalik sa atin. Sa akin, nasaktan ako.
1: Sobrang sakit sa damdamin. Yun ay nagre-representa sa buong Pilipino.
0: Tsaka ano yan, disrespect yan. Racism yan eh. Racism yan eh.
1: Grabe yung pagmamaliit.
0: Grabe yung pagmamaliit. Kaya lang kung titignan natin ang istorya ng mga karikature na yan, dito rin kasi sa Pilipinas yan nagsimula. Sa mga hindi natin sinasadya, hindi natin yata pinag-isipan, I do not know. I don't want to judge. Kung ano man ang nasa isipan na ni Commodore Tariela doon, kung sinabi niya, hindi naman daw yun ang ibig niya sabihin. Well, pero ito na nga ang resulta nun eh. Ha? Uh-huh. Tayo yung gumawa ng unang mga caricature against the President of China. Uh-huh. O siyempre, ngayon gumawa din sila na wala nga pinapatungkol lang kung sino. Basta buong Pilipino, matching ang dating, matching ang pag-aayag. So, nasaktan tayo. Sana matigil na dyan. Sana wag na tayong gumanti.
1: Yun, wag nang magbangayan.
0: Wag nang magbangayan.
1: Idaan na lang sa diplomasya.
0: Diplomasya. Kasi, aminin natin, tayo din ang unang, pagdating sa ganyan, of course, sila, may mga ginawa sila sa atin na mga hindi maganda.
1: Oo.
0: Pero pagdating, ang punto natin dito, yung context lang ng paggawa ng mga karikature.
1: Tsaka, pero kinukundinan natin, sir, yung pagpapakitang binubumba ng canon, ng water canon.
0: Ay, kinukundinan natin yun.
1: Kinukundinan natin yun.
0: Kinukundinan natin. Pero ang gando na lang tayo sa pagkundina. Kasi sa totoo lang, aminin man natin o hindi, eh talagang wala tayong kakayanan na labanan ang napakalaking puwersa ng China para tayong kuto dyan eh.
1: Laki.
0: Alam mo, sabihin natin na sumurinder lang. Kung halimbawa natalo.
1: Oo.
0: Sumurinder sa Pilipinas ang mga sundalo ng China. Hindi natin kayang pakainin yun.
1: Punong-puno. Punong-puno ang Pilipinas. Napapakaunon.
0: Hindi natin kayang pakainin yun. So, ginagawa lang natin tong joke. Pero mga kapatid, huwag nating daanin sa dahas.
1: Aha. Ano po ang masasabi?
0: Ano masasabi nyo? Sige daw, aber.
1: Uy, medyo may inakong kita na. Daita na mamati. Si Michael Quintana baga.
0: Oo nga pala. Si kumusta ka, Michael Quintana?
1: Michael, kumusta tabi ka?
0: Di ka na nagpapamati.
1: Salamat po sa samuya mga live listeners, live viewers sa 100.
0: Mm-hmm.
1: And sa samuya man po ng mga paradangog sa radyo, pwede po kamo mag-comment, pwede po kamo mag-text, pwede po kamo mag-chat sa satuyang Korean officials para mabasa man po.
0: Ayun, sa mga, ayan, sabi ni Mike Eve Esplana, habang hinihintay natin si Michael Quintana.
1: Mm-hmm.
0: Michael, kumusta ka na dyan sa Masbate? Grabe man po yan. Na ipaghambing na ibang hambing sa unggoy ang mga Pilipino dahil katanggap-tanggap. Nakakakulog man po sinda sa part kang mga Pilipino. Tsaka po kung sa itsura, malayo po tayo sa unggoy.
1: Yeah. Sa itsurahon pa sana.
0: Ang bira naman itong mga ito. Sige, salamat may Eve Esplana.
1: Sino pa?
0: Ayan pa baga. Sabi,
1: digdi sa tablet ko warang may
0: nagliwas. Wara na naman. Oh, eh, sabi ni Isek, Idiwaw. Idiwaw and Che. May kamu chi pa. Mga communist o kayo mga communist na Chinese.
1: Oh.
0: At may good Chinese man. So ako magibuman. Magibuman daw siyang AI.
1: Tapos?
0: Na naka-banwit ako nin Chinese na isdang nakula. Singkit ang mata at iihawin ko sa uring.
1: Oh.
0: Ha? Na one sack. Na sa pag pangurag hanggang sa
1: natustahon. Matindi kasi.
0: Ang call dyan na black Chinese fish. For my feeling lang naman. Salamat. Matindi yung kaman.
1: Matindi man ang risbak mo. Sige, isipon mo.
0: Pag ikaw rumisbak ng ganyang gira iyan, Sek.
1: Isipon mo man na singkit ang mata tapos iihaw mo pa. Gigibuhon mo pang.
0: Tostado pati.
1: Tostadong in-cheek. Ay, grabe man ha.
0: Wag mo nang gagawin
1: na. Dahil ang good kayo niya. Ba't ang lakalag mo dyan? Black Chinese fish. Matindi.
0: Ang bira kaya.
1: Sabi ni Tire, take na lang as challenge. If mababa tingin sa Pinoy, then dapat mag-strive tayo to be progressive.
0: Tama.
1: Iwasan na lang ang gumanti ng sagot ng hindi tama para matigil na ang gulo.
0: Tama yan. I agree. Sa akin total naman . Eh, ano lang naman.
1: Total naman, hindi naman natin accepted na matching tayo.
0: Kung tayo naniniwala kay Darwin, di masaga. Hindi, talagang galing sa unggoy, sabi ni Darwin. Pero hindi tayo naniniwala dun . We are created according to the image of God. Si Lord na nag-create sa atin. Wonderfully made tayo. Ba't tayo masasaktan dyan?
1: Pero sabi ko nga kanina, huwag maliitin ang unggoy.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Minsan mapagkuan din yan. Mautak.
0: Mautak yan. Iyaw na si Michael.
1: Iyaw na pag si Michael. Oy, good morning tabi sa imo Michael.
0: Hindi si Michael nagda-drive kasi ini ka sa bago. Naggilid siya na tanadangog kita.
1: Awaw mo. Sige, ingat
0: kaya dapat tabi. Ang sa iyang paggilid dapat may pasahero ini.
1: Dapat may pasahero.
0: Guminilid para lang magsimbang.
1: Kaya haloy-haloy mo na ikaw, Michael.
0: Iyon, ikaw nga ni magparawara-wara, Michael. Sabi ni Michael, dito po, Pastor Samon, damo ang mga amo. Ang tawag sa amin ng unggoy. Amo.
1: Amo.
0: Amo. Mga dihukos.
1: Dihukos.
0: Ang apelyido.
1: Bakit? Kwan sa ito? Ano apod saan? Ang apod nga ni... Ano apod nga ni saan sa toya?
0: Amo?
1: Ako sa... So pag may LM ba nga yan? Ano?
0: Bansag! Bansag-bansa na yan. Bira ka
1: madadagit din sa imo. Madadagit din sa imo. Michael, tapos na mga kinuha na mo pa apelyido, pinangaran mo pang apelyido.
0: Sunggod. Ayan, bansag. Daka mga igmang hudmansan, mga dikuhos, ayan.
1: Dihukos.
0: Dihukos. Sabi po sa Bible, daigi ng mabuti ang masama at gawa ng mabuti ang magmagaw sa inyo ng masama. Ipanalangin na lang natin, huwag agad-agad magagalit. Ayan.
1: Pero bako yan sa mga dihukos.
0: Ayun, ikaw talaga, Michael. Pag naririnig tayo ng mga dihukos, rimati ka.
1: Naharaman tayo na lugod ang bansag
0: ng mga dihukos. Sa Masbate kasi, may mga bansag.
1: Kami nga ni sir, midbidon kami sa Burias.
0: Anong bansag sa indo?
1: Tabarong.
0: Ano yung Tabarong?
1: Ay, dahil mo panayali ang Tabarong.
0: Hindi pa. Ano yung
1: So, sira na may apat na sungay.
0: Tabarong.
1: Ay, so lugog ko. So, nag-reunion baka kami.
0: Mga Tabarong.
1: Mga Tabarong.
0: Eh, kami man.
1: Ano ka mo?
0: Bistado kami.
1: Bistado ka mo.
0: Cool.
1: Cool. sa Masbate, sa Burias, pag matungtong na kami dyan sa pier, uyan na naman ngayon si Tabarong.
0: Kami man. Uyan na nga. Sige, mga cool.
1: Kang sa dito ako, sir. Sa school ako, pag-aaral kayo na pipaparabansagan, nadadagiton ako. Bata so, tutuya-tuyaon ka baga.
0: Ayun.
1: Tabarong. Ah, medyo maka maraw-traut man o garing. Igwado man sa muya na.
0: Oo.
1: Ah, kuya, igin.
0: Kung ano na lang sa muya.
1: Ano?
0: Kung ano-ano na lang sa tuya, mga bansa. Ano? Gabos na tao sa tuya. May bansa.
1: Ay, sa Masbate talaga, may bansa. Grabe
0: gabos,
1: ang bansa.
0: Gabos yan, may bansa.
1: Ang mga, ang kanduman, may mga bansa.
0: May bansa ang bawat angkan.
1: Kaya midbi doon, sir. Halimbawa, sa'yan ngayon, mga, ang kani, mga, kang mga tabarong, ayaw ngayon duman sa may puro poblasyon noon.
0: Hindi araman pangaran.
1: Hindi araman pangaran. Basta dumuha ka ngayon sa may poblasyon noon. Dakulon ngayon duman kay mga tabarong. Mga...
0: Okay. Na lamang ito nakahali kita.
1: Iyo ba gani? Di ba ko, di sa liga siguro?
0: Baro mga ganyan.
1: Bansag.
0: Wala mga bansag. Sa muya talaga. Pag sinabi,
1: may mga bansag.
0: Saan ganyan mga cool?
1: na, kung ka man kayo ito, sir? Nauyam ka man?
0: Nauyam ako. Baka makin mong cool.
1: so cool na pigaluto? So, sa kabasan?
0: Sa kabasan.
1: Cool.
0: Ako kasi nag-research ako kayan. Bakit ang bansag natin mang kuhol? Kuhol. Eh, ang mga pamilya ng tatay ko, mga Jelit family doon.
1: Mga
0: sara dito na maiitom.
1: Tapos, ang mga payo pa, mga arog sa imo?
0: Dayman.
1: Ako man sana. Ikaw man sana.
0: Mga sara dito lang sila. Mga mabababa lang kami. Ang mga pamilya ng tatay ko, ng mga maiito.
1: Iyo ba pala? Sa muya, sir, kung natanapon kami kayo ito, si Sululum, si tatay ko. Pag nagaduman sa may baybayon, ang pigpaparahanap sa mga parasira, uy, ada tabarong, malamanon man ang ganyan, sir.
0: Oo.
1: Masira mo niyan, landagon.
0: Oo.
1: Kaya na ako yun, sa lugo na, uy, si tabarong. Isipan mong tabarong, apatan sungay. May duwa sa unahan, may duwa sa likod.
0: Ay, pambira.
1: Ay, na.
0: Apatang sungay. Walangan mo na yan. O, yan po, sa Masbate lamang.
1: Sa Masbate lang yan.
0: Sa Masbate lamang po yan.
1: Oy, kumusta tabi dyan sa mga tabarong?
0: Sabi ni Tere, sa Muya, ang bansag sa Muya, kalbo, deka daw kayan, Tere.
1: Deka daw. Nakakakoyan ka man. Nakakadamay ka man, Tere.
0: Deka kayan. Gusto mo, gibonta kang karikatsyo.
1: Mag-ibog kang karikatsyon. May kasabay na promotion.
0: Gusto mo, i-promote ko na naman.
1: Ansayang.
0: Kayo ba ay pagod? Wala kayong ibang gagawin kundi kumuha ng tasa, lagyan ng maligamgam na tubig, at ilagay ang tut!
1: Tapos?
0: Timplahin. At inumin.
1: At? at tapos ano?
0: Bait!
1: Ano nga nito sabi mo sa pinakalas?
0: Luko-luko lang ang inom nito.
1: Luko-luko sa namainom kain eh. Matinding kaya rin eh. Pero mabintaon na lugod kayo. Matindi ang promosyon.
0: Dahil ko pa yun may pamangaranan.
1: Luko-luko. Loko-loko sa naan. Sige.
0: Sabi ni Tere, nagpaliwanag siya. Sutiyuin ko kaya midbid na kalbo sa lugar mo. Kaya pag sinasabing kalbo, pamilya Andes ito sa San Roque, Daraga.
1: Ikaw man talaga, sir. Mas madali ko yan. Mas madali tandaan.
0: Ito magabangan yan, kalbo.
1: O ni si Aya, si Ate Feli Rinsales, aguminik kang tabarong.
0: Ayun, tabarong. Okay, 7:47 in the morning. Mamaya, balikan natin ang mga... Uy, sino muna ang panalo?
1: Sino ang panalo?
0: Tulo bagay niya.
1: Sige. Ang panalo, Michael Visplana.
0: Tsaka Michael Quintana.
1: And... Ezekiel Tipeder.
0: Bahala ka na dyan.
1: Baka sa may Koreans.
0: Bahala ka na dyan, ano? Tere.
1: Baka sa may Koreans na may nagsimbag.
0: Iling mo daw. Ayan, nagsasabi ito nga. Iling mo daw sa may Koreans kung may nagsimbag.
1: Si SM bagay na nyan. Si SM.
0: Sabi ano sabi ni SM?
1: Pauwi na po this morning. Only breakfast po lagi dito. Kaya ayaw ko na sanang umuwi.
0: Matinding talaga. Basta kami ha, huwag mong kalimutan.
1: Iyo, tabi is.
0: Ayan, nagsasabi sa kita mga tubang ng 7:48. Nga naman naman kita sa kasabay sa paghayop.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Gusto nating pasalamatan mga tugang ang mga partners natin, ang mga kasabay natin sa paghayo. Bakit paghayo? Kasi po, paghayo means binabahagi natin ang salita ng Diyos.
1: Humahayo.
0: Humahayo tayo to share the gospel. Yan po ang mandate sa atin eh. Kaya ka tayo naman ay through the broadcast, humahayo tayo. We are missionary on air.
1: Tama. Ang ating pong adikain is, until all have heard.
0: Pero salamat ho sa mga partners natin. May apat na paraan. Una na dyan ay partnership through prayer. Yan ay napakadaling paraan ng partnership. No? If you are one with us, naniniwala kayo na dapat humayo at makarating sa kasuluk-sulukang bahagi ng mundo ang salita ng Diyos, please continue to pray for us.
1: At sa pangalawa po ay ating pag-volunteer. Salamat po sa ating mga existing volunteers na malaking tulong po kayo. At kung kayo talaga ay may puso sa pagtulong, kasama namin sa paghayo, mag-volunteer po kayo at makipag-ugnayan na lang po kayo dito sa ating stations kung paano po kayo makakatulong.
0: Ayun. At siyempre, pangatlo ay yung ating mga, ay yung imbitasyon natin. Nice po natin maipaliwanag ng maayos at makadaupang palad kayo. Kaya kung ngayon may mga gathering, simpleng mga worship services, please invite us so we can really share, we can explain bakit non-commercial at non-profit ang ating stasyon at kung paano tayo magkakatulungan.
1: At ito lang pong stasyong naiba sa lahat ng stasyon. Ano po, sapagkat tayo ay non-profit and non-commercial, tayo pa yung maasa sa biyaya ng Panginoon at sa mga tao may puso ano sa pagtulong at kasabay sa paghayo. Kaya naman po, kung bakatok po kami sa inyong puso na pwede po kayo maging financial donors natin, monthly, one time, at pwede man po kayo mag-ipon through Coinbank. At kapag puno na po yung coin bank, ay pwede nyo pong isurrender dito sa ating stations. Doon po sa may mga coin bank na puno na po, please makipag-ugnayan po kayo sa ating mga staff kung paano po kukunin sa inyong lugar. Maraming salamat po.
0: Nagustuhan ko sa kita, 7:51 in the morning. Makarinig muna tayo ng mga paalala mula po sa ating stasyon.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming salamat po sa mga paalalang yan mula po sa ating stasyon. Nagustagos na kita sa ating last and final segment, ang servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, tatak Kerian.
0: Every Monday po kasama natin ang ating paboritong bishop, ang bishop ng bayan, ang ating pong mentor dito sa oras ng Pilipinas, Bicolandia. Kasama po natin ngayon, hindi siya absent, present siya. Bishop Robin Abante, good morning po.
2: Ay, present ako, present. Nandito po ako.
0: Oo.
2: Okay. Magandang umaga po sa inyo. Good morning.
1: Good morning, Bishop.
0: Oo, eh, Bishop, ang una naming tanong sa iyo, naapektuhan ka ho ba doon sa karikature ng China?
2: Ay, siyempre, lahat tayo maapektuhan. Pero alam mo, ang challenge naman sa atin, eh yung paano ka naapektuhan.
0: Oo.
2: No? Ang actually, ang dapat na iniisip natin, eh paano ka magre-respond sa
0: tama.
2: Mga ganyan.
0: Oo.
2: Di ba? It's easy to respond na, eh syempre, eh bali, para kang inano eh, para kang binuli.
0: Bully talaga yun.
2: At para kang ano, para kang, you know, para kang
1: minaliit.
2: Hindi lang nagdodro ng response.
0: Tama o parang o nga
2: okay,
0: parang
2: actually yun
0: provocation no.
2: Oo, anong tawag diyan? Yung bagay na yan eh talagang nag-aakit ng maari gawin.
0: Oo, parang talaga nang po-provoke.
2: Nagpo-provoke.
0: Oh.
2: Okay? So paano ka mapo-provoke?
0: Uh-huh.
2: Yun ang wisdom doon. Maraming mga tao hindi marunong mag-take no ng maaaring tugon. Pero alam mo, hindi naman tayo mananampalataya. Hindi naman tayo katulad nila sapagkat tayo mga mananampalataya.
0: Tama, oo.
2: Okay? Iba ang ano natin.
0: Ibang response
2: there
0: natin.
2: There are actually some good principles na kinakailangan natin maintindihan.
0: Ayun, yun po ang ating...
2: On how you respond. Halimbawa, pinag-uusapan natin maraming beses noong nakaraan. No? Ang kalooban ng Panginoon, hindi yung nabuli ka. Kundi ang kalooban ng Panginoon ay nandoon sa response mo.
0: Ayan, paano ka mag-respond?
2: Sabi ko nga palagi, ang kalooban ng Panginoon ay wala sa sitwasyon.
0: Uh-huh.
2: Wala sa lugar.
0: Uh-huh.
2: Wala sa kalalagyan mo ngayon.
0: Uh-huh.
2: Hindi yon. Kundi nandoon sa ginagawa mo.
0: Uh-huh.
2: O sa response mo sa ginagawa sa iyo, naroon ang kalooban ng Panginoon.
0: Uh-huh.
2: Sa social media, marami ang nabubuli, hindi sila marunong magresponde.
0: Uh-huh.
2: Okay? Iba-iba eh. Iba-iba ang tugon ng mga tao. May mga tao na kapag sila ay nabuli, ang gagawin nila, i-block nila lahat.
0: Uh-huh.
2: Isasara nila yung account nila.
0: Uh-huh.
2: Okay? Meron pa nga ako, marami ako niyan eh. Yung bang merong friend request.
0: Uh-huh.
2: Mag-friend request. Ang dami niyan, 1,000 yan sa account ko. Meron mga friend request. Pero pag chinek mo kung sino yung merong friend request, nakalock naman yung profile.
0: Ayun na nga, oo. Tama.
2: Hindi mo malaman kung ano ba talaga gusto nito.
0: Uh-huh.
2: Diba? Hindi mo makilala kung sino siya. So, mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang kalooban ng Panginoon ay nandoon sa pagtugon natin sa kalalagyan natin. Halimbawa, ikaw eh, nagkasakit ka, nadisgrasya ka, nalugi ka, nawala ang kabuhayan mo. Huwag mong iisipin na yun ang kalooban ng Panginoon sa iyo.
0: Uh-huh.
2: Dahil, because Christ is in us and His grace is in us, ang kalooban niya ay nandoon sa kung paano ka magre-responde. Because Christ is in you, His grace is in you, His love is in you, and His word is in you. His truth is in you.
0: Uh-huh.
2: Kaya ang lahat ng pagresponde natin ay kinakailangan sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos.
0: Uh-huh.
2: Okay, ang problema ito eh. Pag mayroong contention, pag mayroong away, no? Madalas ang pupuntahan natin korte.
0: Uh-huh.
2: 'Di ba? Ang pupuntahan natin yung legal. Pero obserbahan mo, in the matter ng reconciliation, arbitration, ang unang sasabihin sa iyo, mag-uusap kayo.
0: Mm-hmm. Yes.
2: Di ba?
0: Oo.
2: Ngayon, ano ang basihan mo ng pag-uusap? Alam mo, ang basihan ng pag-uusap, maghahanap ka muna ng common sa inyo.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, tayo. No, tayo. Mag-aaway tayong tatlo.
0: Mm-hmm.
2: Okay, o mag-aaway kayong dalawa.
0: Mm.
2: Anong sasabihin ko sa inyong dalawa? Eh, kayong dalawa, mag-usap muna kayo. Ano ang common sa inyo? Number one, magkamag-anak kayo.
0: Mm-hmm.
2: Mag-usap kayo bilang magkamag-anak.
1: Mm-hmm.
2: Eh, hindi po, ganyan. Ayaw pa rin. O number two, pareho kayo mananampalataya.
1: Mm.
2: Mag-usap kayo bilang mananampalataya. Ganun, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Ayaw pa rin. Okay. O, ayaw nyo. Eh, pareho kayo magkapit-bahay. Mag-usap kayo bilang magkapit-bahay.
0: Mm.
2: Okay, ayaw pa rin.
1: Mm.
2: O, maghanap kayo ng common pa.